0: sa ba. Wannan ya sa wasu 'yan Iran har ma da masu goyon bayan gwamnati ke nuna damuwa da shakku kan halin da yake ciki. To labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. Tsohon kwamandan sojojin Sabiyawan Bosnia General Ratko Mladic, wanda ya jagoranci sojoji wajen kisan kiyashi a shekarun 1990, ya rasu yana da shekaru 84. A rawaito cewa ya mutu ne a asibitin gidan yaron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin The Hague na ƙasar Netherlands, yayin da yake zaman gidan yari na har abada bisa laifukan kisan kare dangi da laifukan yaƙi ciki har da kisan kiyashi a Srebrenica. Mladic ya jagoranci sojojin Serbia a yakin Bosnia na shekarun 1990, inda aka zarge shi da alhakin kewaye Sarajevo da kashe fararen hula. A shekara ta 1995, dakarunsa sun kashe sama da musulman Bosnia 8,000 a Srebrenica, wanda aka ayyana shi a matsayin na kare dangi. Kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta same shi da laifukan kisan kiyashi, laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama, tare da yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a shekara ta 2017. Mladic ya shafe shekaru yana ɓuya kafin a kama shi a shekara ta 2011 kenan a wani ƙauye da ke kusa da Belgrade a Serbia. An yi arangama tsakanin bakin haure da ke jibiya a Ciota da jami'an 'yan sanda a daidai lokacin da dubban matasa suka gudanar da zanga-zanga tare da kona sansanin bakin hauren. Rikicin ya faru ne wata guda bayan da dubban bakin haure suka yi tururuwa daga Morocco zuwa wannan yanki na Ciota. To ƙarshen labarin kenan.
1: DW harkokin yau.
0: Daga cikin rahotannin za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a jamhuriyar Nijar sun bugaci tsaurara dokokin hukunta masu cin zarafin ƙananan yara. To amma bari mu fara daga Najeriya. Hukumar EFCC ta sanar da ƙari kan tukuicin da take bayarwa ga waɗanda suka bankaɗo masu almandahana da dukiyar al'umma. EFCC ta bijiro da wannan shiri ne domin daƙile cin hanci da rashawa har ma da halasta kuɗin haram. Daga Abuja, Ubala Musa na ɗauke da rahoto.
2: Daga 'yancin kai zuwa yanzu dai. Wasu so yana zaman karatu na shugabanni a cikin tarayyar Najeriya a lokaci mai nisa. Kasar da ta kai asarar da ta kai kusan dalar Amurka miliyan 600 na kuɗaɗenta da aka sace aka tula a bankunan ƙasashe na waje. Abin kuma da ya tada hankali na masu mulki na ƙasar da ke tunanin mafita a cikin rikicin da ake tallaka da kuma bayan da ƙasar ke fuskanta yanzu. Tunun dai hukumar EFCC da ke yaƙi da batun cin hanci ta aina ladan da ya kai tsakanin kaso 2.5 cikin 100 zuwa kaso 5 ga bayanan da ke iya kaya zuwa karɓo su. Sake mai da kuɗaɗen dai na iya taimakawa tarayyar Najeriya sake gina tattalin arziki da ƙila ci gaban al'umma. To sai dai kuma tsoron wasoso da ƙila kasa tabbatar da halarci na kuɗaɗen. A baya dai ya sai ƙasashe da yawa kawai da kawai cikin batu na dawo da kuɗaɗen. Dabta Kola Shatima dai na zaman shugabannin cibiyar demokuraɗiyya da mulki na gari. Cibiyar kuma da ke bin diddigin yaƙin hanci a cikin tarayyar Najeriya.
3: Ina ga cewa bai yi la'akari da wahalan da ake samu kafin a shigo da kadarin Najeriya wanda suke ƙasashen waje ba. Yanzu ma wanda ma aka sani cewa kadarin Najeriya ne an sani kafin a warware maganan ka a mai da shi zuwa ƙasa yana ɗaukan lokaci sosai. Akwai kuma wanda ma na ga alamar cewa ma ba za a taɓa yadda a mai da su ɗin ba. Saboda wannan ƙasashen ai su suna neman abinda suka samu ɗin nan ta yi musu amfani a ƙasashensu ne.
2: Da ƙyar da gumin goshi ne dai Najeriya ta yi nasarar karɓo naira miliyan 800,000 a ƙarƙashin tsohon tsari na kurmato na gwamnatin Malgaye Buhari. Kuma batu na siyasa da ƙila ma kariya ta masu kurmaton a tunanin da Dr. Siraju Yakubu da ke zama ƙwararre a laifukan kuɗi. Na zama na kan gaba wajen gaza kai kwalliya biyan kuɗi na sabulun wanke ta.
4: Tsarin ba shan bambam yaba da wanda ake ciki da lokacin Buhari da macin akwai. In za ka iya tunawa shi wannan kwamiti wanda ake ce ma Presidential Initiative on Continuous Audit, ƙarƙashin Ministry of Finance, wanda shi Dr. Kyar Muhammad Dukuwa lokacin yana darakta ya ƙirƙiro kuma ya ci gaba da kula da shi har yana fama nan sakatare. Ai shi ya kawo nan kuma gaske lamari an samu nasara baki gwargwado tunda an kwato kuɗaɗe masu yawan gaske in billions da kuma wasu kudaden kasashen waje masu yawa su ma

0: an samu an gano su. So yana aiki sai dai yana da cikas. Shi yasa yake tunanin cewa yana da kyau a ce an yi doka wadda za ta tabbatar da cewa shi Yusuf Burwa din ne in yayi ga abun idan yayi disco idan yayi zo ya fallasa wannan banna da akai tabbas ba za a shi ma za a tsare masa hakin sa kuma musamman ma issue na kariya tunda ba wai kawai bane ka samu lada in ka bayyana bannar da akai yana da kyau abun farko shine ma a kare maka rayuwarka.
1: Ubana Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
2: To a dai Najeriya shekaru 35 kenan cif da kirkirar jihohi tara a lokacin tsohon shugaban mulkin soji General Ibrahim Badamasi Babangida. Shin ko an cimma manufar samar da waɗannan jihohin? Daga nan bon abokiyar aiki na Khadija Ahmad Rufa'i ta tuntuɓi Dr. Aliyu Usman Tilde, tsohon kwamishinan ilimi a jihar Bauchi kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kan dalilan kirkirar jihohin a shekarar 1991.
3: Akan samu bukata daga wajen mutane waɗanda suke ganin jihohinsu sun yi girma kuma ci gaba ya yi baya, akan samu bukatar su ma a yi masu tasu jihar. Ita kuma gwamnati za ta duba ta ga cin bukatar tana da amfani kuma akwai dukiya da za a iya amfani da ita wajen kirkiro jihohin da kuma gudanar da su da sauransu.
4: To shin zaka ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu musamman na daidaita wakilcin kabilu da shiyoyi bayan kirkiro waɗannan jihohi?
3: To na zauna a wurare da yawa a nan arewa. Gaskiya ana samun ci gaba sosai duk lokacin da aka kirkiri jihar. Sannan kuma abin da aka samu a cikin shekaru 35 da kika ɗauki wuri kamar jihar Gombe haka da sauransu, zaki ga gaskiya in dai ta ci gaba ne wanda dan adam zai gani a zahiri kamar a ce physical development na hanyoyi da makarantu da sauransu, ai ba a ma kwatantawa da abin da ake da su lokacin da suke jiha daya. To sai dai kawai abin da duk 'yan Najeriya suke cewa shine da ya kamata ci gaban da aka samu ya bi haka.
4: To yaya sauya tsarin mulkin soji zuwa demokradiya ya shafi yadda ake gudanar da waɗannan jihohi a yau?
3: A gaskiya lokacin da ake mulkin soja suna sabbi, gaskiya ba na jin ma suna samun wani kudin kirki. Kika je jigawa yanzu dutse da sauran garuruwa da yawa sun bunƙasa sosai. So ina ga arzikin da aka samu daga baya ya taimaka sosai fiye da lokacin sojoji.
4: To waɗanda suke son a ƙara yawan jihohi, kana ganin wannan ci gaban da ake samu manuniya ce ta ƙara yawan su ko kuma dai a'a?
3: Eto kara jihohin har abada za a yi ta neman a kara, amma dole a sa hankali a ciki don kada jihohin kuma su zama kamar local government. Dole ne gwamnati da kuma waɗanda suke wannan da'awar dole su kalli Najeriya din, tabbatar da cewa ba a sa son kai a ciki ba kuma sannan ba a cuci sauran 'yan Najeriya ba.
4: Duk da ana magana akwai ci gaba da aka samu, amma wasu suna ganin kamar gwamnatoci suna amfani ne da samun ƙarin kuɗin shiga da abubuwa makamantan wannan yasa ake so a ƙara ƙirƙiro jihohin da kuma tabbatar da zamansu. Me za ka ce a game da haka?
3: Idan aka ƙirƙiro jiha ko mai kankantarta, to tana da haƙƙi a ba ta wani kaso na musamman wanda ake bayarwa a matsayin jiha kawai, ba wai a matsayin girma ko kuma abin da ita take tarawa ba.
2: Dr. Aliyu Tilde kenan, tsohon kwamishinan ilimi a jihar Bauchi kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. A wasu yankuna na Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, 'yan mata na fuskantar wasu al'adun gargajiya da ke keta musu haddi da taɓa mutuncinsu. Kaciyar mata ko yankan gishiri na haifar da mummunan sakamako ga lafiyar jiki da ta kwakwalwa. Yakuba Umaru mai gizawa ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
5: A lardin arewacin Kivu da ke Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, wasu ƙungiyoyin farar hula sun bayyana cewa sun gano wasu mata da dama da aka yi wa kaciya, musamman a yankunan kiwon lafiya na Vihobi, Biena Alimbongo, Mizienene Butambo da kuma Katawa. Wata wadda abin ya shafa da bata bayyana sunanta ba, ta ba da shaidar cewa har yanzu tunanin abin da ya faru da ita na rashin daɗi bai bar kwakwalwarta ba. Ta ce, an tilasta ni, sannan aka yanke min al'aurata. Na yi fama da cututtuka na tsawon watanni. Na gwada magunguna daban-daban da basu warkar da ni ba. Gaskiya na sha wahala sosai kafin na haɗu da Amani Humanitarian da ta taimaka min. anan arewacin Kivu muna fama da wannan matsala da iyalai suka kakaba mana da suna al'ada har da ma mutuwa ake samu.
6: Iliya mem demo
7: kufaka
5: ita ma wata da aka yi wa kaciyar bayyana halin da ta tsunci kanta ta yi sakamakon wannan mummunan al'ada da ta ce ba za ta taba mantawa da taban da ta furta da shi ba.
7: Ilo bilonda bilitu sumbua
5: ta ce mun fuskanci matsaloli masu tsanani raunukan da suka jawo mana ciwo kuma har yau muna jin ciwo. Har ma kunya kiran kama muke mata domin ba mu san ko wata rana za mu iya sake haihuwa ba. A asibiti an gaya mana cewa akwai yiwuwar ba za mu iya sake samun haihuwa ba. Kungiya Amani Humanitarian da ta hada wasu kungiyoyi da ke yaki da cin zarafin yaya mata ta ce ta tallafa wa kusan mata 100 da abin ya shafa a shekarar da ta gabata. Amma a bana sakamakon karancin kudade mata kusan 20 ne kawai suka samu tallafin nata. Kuma a cewar Idris Kamis shugaban hadaka kungiyoyin waɗannan alƙalma ba su ne iya ainihin cikakkun adadin waɗanda ke fama da wannan matsala ba. Ya ce an gano wani halin da ake ciki ne a tsakanin al'umma yayin da wasu kuwa na iya zama ba su bayyana ba ko kuma ba a gano su ba. Idan aka sanar mana da samun wata da ta fuskanci wannan matsalar to muna ba da fifiko ga kariyarta, riƙe sirri da kuma mutuncinta. Muna aiki tare da mutane da shugabannin al'umma don wayar da kan jama'a game da illar kaciyar mata, ƴancin ƴaƴa mata da kuma rigakafin cin zarafinsu. A lardin Maniema ma ana taɓo batun kaciyar matan a wasu al'adun gargajiya ko da yake cewa al'adar ba ta yaɗu ko ina ba, kamar yadda Nelson Akili Mali ya yi ƙarin bayani wanda ƙungiyarsa ta Women for Sustainable Development ke wayar da kan jama'a game da waɗannan ɗabi'a. Ya ce game da batun kare haƙƙin bil'adama, muna ƙarfafa gwiwar saka iyaye, shugabannin al'umma da hukumomin yanki a cikin ƙoƙarin rigakafi. Wannan kaciyar mata dai ba ta tsaya ga wai iya batu na al'ada ba. Mutanen da suke yin tana iƙirarin ba da kariya ga 'yan matan da kuma kare musu martaba.
2: To madalla, rahoton Yakuba Umaru mai gizawa kenan. To kafin mu ci gaba a sauraron wannan sako.
8: DW ra'ayin malamai.
9: Bayan raba gari da kasar Faransa, hukumomin Nijar sun sake kulla hudar cinikayya na hukumar adane da wasu kamfanonin kasashen waje domin tsayar da aniyar mai kaza riga cin kai. Shin wani irin sauyi aka samu akan wannan batu na hukumar adane a Nijar? Yaya tasirin yarjejeniyar yake ga tattalin arziki na kasar da ma al'umma? Shin ko ta sauyi zani? Sai a biyo mu a cikin shirin ra'ayin malamai na ƙarshen mako domin jin ƙarin bayani.
2: Kuna fatan za a tara a shirye-shirye mana ƙarshen mako. A jamhuriyar Nijar, masu ruwa da tsaki sun bugaci gwamnati da ta ƙara ƙaimi wajen hukunta masu cin zarafin ƙananan yara. Batun cin zarafin ƙananan yara mata har ma da maza na ɗaya daga cikin ƙalubalen da ake fuskanta a ƙasashen Afirka. Wakiliyarmu Ramatu Isa Wanke na ɗauke da rahoto.
10: A cikin wannan shekaran dai an samu ƙananan yara da dama waɗanda sun fuskanci cin zarafi, ciki har da yarinya 'yar shekara 5 kacal. Mamman Kabiru Abdu, jami'i a ma'aikatar nan mai kula da inganta rayuwar mata da kare haƙƙin yara ƙanana, ya ce sha'anin cin zarafin yara a nan gaya ya kasu kashi-kashi.
11: Kin ga akwai wanda ya shahi kaman mazugunawa da ake ma yara ta huskar mugun bugo ko kuma mugun ba'a ko mugun magana dangance ga shi yaro, ko ka dauki wani abu wanda ya yi ƙarfin jikin shi ka buge shi da shi ko kuma ka ƙona jikin shi. Akwai musgunawa ta rashin kula wadda ita ma ta fi zama ruwan dare ga duniya a wannan ƙasa tamu ta Nijar, kuma musamman a wannan gunduma tamu ta Ga. Yau akwai musgunawa wadda muke fuskanta ta lalata yara ƙanana ta hanyar yin mugun aiki da su ko kuma musu haɗe. Yawanci muna fuskantar wannan, shi ma wani ɓangare ne na musguna da ake ma yaro wanda yana da illa ga rayuwar yara musamman ɗiya mata, duk da yanzu mun fara samun haɗiya maza ƙanƙana an samu wanda suka musu wannan iftila'i.
10: Mafi yawan masu aikata wannan ɗabi'un marasa kyau ba baƙi ba ne, mutane ne na kusa da iyali ko kuma makwabtan wanda hanka sani. Malam Umaru, ɗaya daga cikin magidanta mazauna a garin Gaya, ya ce akwai buƙatar iyaye su saka ido sosai akan 'ya'yansu.
12: Saboda haka iyaye su kula da 'ya'yansu maza ko mata, su san inda suke zuwa da wa suke zama, ina suke zuwa, kuma su san duwa suke alaka ko ci bar da yacce makwabta a gidan wani ne yatta ko gidan wanki ne kina gani ko kana gani ba wani abu bane wani lokacin abin ke zawwa da yadda baka zato ko yadda baki zato
10: kana wani lokaci a maimakon kai rahoto ga hukumomi da yawa daga cikin mutanen suna kokarin rufe maganar saboda ganin yara ne ko kuma tsoran abun kunya Asma'u Mummuni yar jarida kuma uwar diya ta ce rishin tona asirin masu laifi babban kuskure ne
6: wannan illa ne sosai yanzu ayi madiyan kafade sai ka gani uwaye sun zo sun zauna da shi sai a taru bayan an illata miki diya lokacin nan ne mutane za su taru suke bari a tai a ga wane su tai su yi miki lallashi ki amsa ki zo ki zauna da shi bayan kuma an yi miki illa illar da ba za ki taba warkewa in baki niyya ba diyan nan ita da kanta abubuwa da dama za su iya faruwa da ita
10: to sai dai daga karshe mamman Kabiru Abdu ya ce kokarin da suke gayi na wayar da kan iyaye shine na farko su san da hakkokin yaran da ya rataya a kansu kana su san da kowane laifi bai kamata a boye shi ba wannan zai sa a samu al'umma masu inganci nan gaba karshen rahoton kenan Ramti Isa Wanke DW Hausa daga Gaya a Jamhuriyar Niger
2: Masana tattalin arziki na ganin cewa sabbin takunkuman wato karayar tattalin arziki da shugaban Amurka Donald Trump zai kakabawa Iran za su shafi kasar ta Amurka kai tsaye. Hawa Usama'ila na dauke da karin bayani.
13: Shugaba Donald Trump na Amurka na shirin kakabawa kasar Iran karin matsan lamban tattalin arziki, amma kuma matsan lamban na iya dawowa ya cutar da shi. Sabuwar barazanar da Trump ya yi bata tsaya ga Tehran kadai ba. Haka kuma gargadi ne ga abokan hulɗar kasuwanci kamar China da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Matsin lamban da Trump zai kakaba zai shafi sassan jigilar kayayyaki ta ruwa, sufurin jiragen sama, fasaha, kadarorin internet da kuma zinarin Iran. Manufar yin hakan shine katsa sauran hanyoyin da tattalin arzikin Iran ke dogaro da su. A cewar Rachel Zimba, masaniyar tattalin arziki ta ƙasa da ƙasa a cibiyar tsaro ta Amurka,
14: The more that the US
13: yayin da Amurka ke kara aiwatar da matsin lambar Operation Outcast gaba daya haka kuma tashin hankalin da zai iya shafar tattalin arzikin Amurka da na duniya ke karuwa anan kuwa Amurka na takamar cewa kara matsin lamba kan sauran kasashe zai sa su yanke alakar kasuwanci da Iran kuma wannan ne dalilin da yasa China ke da muhimmanci kusan kashi 90 cikin 100 na man fetur da Iran ke fitarwa zuwa kasashen waje yana zuwa China Duk da haka, matsin lambar da aka shafa shekaru da dama ana kakabawa Iran sun yi karanci wajen hana danyen man Iran isa hannun masu saye a China. Yanzu, yayin da ake sa ran Trump da shugaba Xi Jinping na China za su gana cikin makonni masu zuwa, barazanar kakaba tsauraran matsin lamba kan bankunan China na iya kara rikitar da tattaunawar kasuwanci tsakanin kasashen biyu. A cewar Rachel,
14: We're already at that point.
13: Mun riga mun kai matsayin da matsin lamban da ake kakabawa Iran ke komawa su zama matsin lamba kan China ko haɗaɗɗiyar daular Larabawa ko kuma a Turkiyya da India.
14: If we look at
13: Idan muka duba matsin lamban da aka kakabawa Iran cikin 'yan shekarun da suka gabata, yawancin kamfanoni da jiragen ruwa da aka sanya wa takunkumi ba mallakin Iran bane. A maimakon haka, kamfanoni ne a wasu kasashe da ke kasuwanci da Iran, waɗanda aka sanya musu gajeren matsin lamba, wato secondary sanctions, saboda hulɗarsu da Tehran. Masana na gargaɗin cewa za a iya samun matsala nan gaba. Kuma idan waɗannan sabbin matsin lamba suka ƙara tsaurara yanayin kasuwar makamashi ta duniya, Amurkawa na iya samun kansu suna biyan kuɗaɗe mafi yawa wajen sayen man fetur da kuma sauran kayayyakin yau da kullum. Tarihi ya nuna cewa matsin lamba ba koyaushe suke dakatar da kasuwanci ba. Iran ta sha samun hanyoyin kaucewa matsin lamba ta hanyar amfani da jiragen ruwa na boye, wato shadow fleets, kamfanonin tsaka-tsaki da kuma wasu hanyoyin biyan kuɗi da basu dogara da tsarin kuɗi na yau da kullum ba.
2: To madalla rahoton Hawa'u Sama'ila kenan. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman.
8: Himma dai matasa.
2: A Kaduna, Najeriya, wani matashi mai larurar kafa ya zabi rungumar sana'a maimakon barace-barace a kan titina, inda bayan shafa makonni yana koyon tukin keke napep, wato a daidai ta sahu kenan, ya samu nasarar mallakar tasa, lamarin da ya karfafa masa gwiwa kenan wajen koya wasu matasan, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto.
15: tashi fadi da gogormayar rayuwa daban-daban ne wani matashin Kaduna mai suna Rabi Yusuf Idris dan shekara 29 dake da lalurar kafa ya fuskanta inda a karshe ya rungumi sana'ar tuka keke napep wato adaidaita sahu a matsayin abin dogaro da kuma sana'ar yi maimakon da zama kacokam da sana'ar barace-barace sakamakon na kasar da yake dauke da ita na shanyewar kafa sanadiyar ciwon shan inna abin da ya sanya shi tashi tsaye wajen koyon wannan sana'ar
16: lokacin da na siya sai ina hawa a hankali ina dan tafiya a hankali a dan lungu-lungu sakuna sakuna dai na community inda dai ba za ka hau kan hanya ba baka iya ba dan lokaci kadan kawai sai naga zan iya yin komi ma ina diban passenger na a hankali ina tafiya na a hankali ba wani tashin hankali
15: ko ba mai duba ku kana da kafa ko babu
16: ai so da yawa ma ba sa ganewa saboda ina yin tukin azanake ba sa ganewa wasu sai na tsaya na sa hannu na danna yar kafan nawa tunda sai nayi supporting dinta da hannu to haka dai haka hankali hankali har na kware to wani ma in ya hau in canji ne zai je ya bar maka wani kuma sai ya ma kara maka da wani abu dan karfafa maka gwiwa
15: a cikin dan gajeren lokacin da ya dauka na koyon wannan sana'ar da faduwa da kukujewa tare da munana raunuka ya samu yayin koyon wannan sana'ar a cikin mako daya da yake koyon tuka a daidaita sahu domin dai samun damar tsayawa da digadigin kafafuwarsa wajen neman na kansa inda bayan kammala wannan daukar horo daga irin wahalun da ya fuskanta ya fara hawa kan titi tare da samun takardun bin dokokin hanya a cewar Rabi'u Yusuf Idris
16: inda dai kusan kullun ina haudin tunda ina da zuciyar sai nayi
15: Babu shakka dai a cikin an watanni kalilan da fara wannan sana'ar ya fara samun nasarori masu tarin yawa waɗanda suka hada da koyawa wasu matasa masu bukata ta musamman wannan sana'ar da kuma samun narfawa kansa asiri tare kuma da yadda yake samun ci gaba a fannin daukaka a cikin al'umma
16: muna cin dan abincin mu daidai gurgurdan hali ba mu rasa ba kuma alhamdulillah har na dan mallaki dan fili hakan nan kunce dan gona a hankali dai in Allah ya taimake mu muna nan mu ga yanda za a yi mu dan mallaki filin da zamu gina mu samu wurin kwanciya
15: batun kalubalen da ya fuskanta ya kasance cikin abubuwan da suka taimaka masa wajen jajircewa yayin da ya fada a shekarun baya
16: to kalubalen da na fuskanta shine lokuta masu dan karban ticket din nan kamun su gane ka da dan sauran jami'an tsaro kamun su gane kai wane ne
15: Musa dan gengen ɗaya daga cikin matasa dake bakin yadda mai gidansa ke koya masa wannan sana'ar to sai dai shi ya bakina cewa bisa ga kurakuran da mai gidan nasa yayi shi kan ba haka zai yi ba
17: a daidai wannan lokaci da sana'a a Najeriya take ba jama'a wahala ta bangaren mutanen masu nakasa a ce ga mai nakasa yaron kuma tuka keke nafe
15: kaiwa ga wannan matsayin inji shi abu ne dake nuna amfanin jajircewa wajen koyon sana'o'i daban-daban domin da karfafa matasan Najeriya wajen dogaro da kansu Ibrahim Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya
2: Karshen shirin baki da kenan a madadin editan da ya tsara shirin Abdulrahman Hassan sunana Musa Tijjani ke cewa sai an jima ku
18: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa tare a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. A jerin batutuwan da muka tanadar muku za a ji cewa an fara sukar hukumar zaben Najeriya kan rashin samar da cikakken tsaro domin kare rumbun adana bayananta daga masu kutse a internet. A Nijar kuwa iyalai da dama na ci gaba da kokawa kan matsi da tsadar rayuwa duk wanda matakan da gwamnati ke dauka na kawo musu sauki. Akwai sharhunan jaridun Jamus kan nahiyar Afirka, amma kafin waɗannan su zo muku sai an sha labaran duniya tare da Latifa Mustafa Jafar.
0: DW labarun duniya.
2: Ambaliyar ruwa na ci gaba da yin barna a Nepal. Mutane da dama sun rasa rayukansu a sabon rikicin Sudan ta Kudu. Ma'aikatan filin jirgin sama biyu a Jamus sun rasa rayukansu sakamakon cutar malaria. Kawai yanzu sama da mutane 1,400 ne suka yi ɓatan dabo ciki har da bakiyan kasashen ƙetare yayin da kimanin 552 suka halaka sakamakon mummunar ambaliyar ruwa mai kama da bala'in tsunami da ya afku akan iyakar Nepal da Tibet tare da wanke ƙauyuka da dama. Jami'an 'yan sandan Nepal sun sanar da rasuwar mutane 547. Kana kafar yada labarai mallakar gwamnatin China ta sanar da rasuwar ƙarin wasu mutane 5 a Tibet, abinda ya kai adadin waɗanda suka rasu zuwa 552. Kafar yada labarai mallakar gwamnatin China ta ruwaito cewa masu aikin ceto sun isa yankin Tibet da ke da ƙwarya-ƙwaryar 'yanci daga China da kuma ibtila'in zaftarewar ƙasa sakamakon ambaliyar ruwan ya fi shafa. Yayin da ake ambaliyar ruwa a Nepal, a Indonesia, mahukuntan kasar sun sanar da cewa sun ƙara ƙaimi wajen ganin sun shawo kan bala'in gobarar daji da kasar ta samu kanta a ciki. Matakin na suna zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar kasar ke fama da matsalolin gurɓacewar iska da suke shaƙa da hayaki da kuma hazo. Mataimakin ministan lafiya na kasar Dante Saxono Harbuono ya nunar da cewa sama da mutane miliyan 5 a tsibirin Borneo da na Sumatra na cikin hadari sakamakon hayakin gobarar dajin da ya tarnake yankin su. Dante ya kara da cewa mutane 13,500 ne suka karbi kulawa akan cututtukan da ke da nasaba da numfashi a watannin Yuli da kuma Agustan 2026. Mafi akasarin su waɗanda abin ya shafa kananan yara ne da waɗanda karinsu suka ja. Masu shiga tsakani a yakin Iran sun fara wani yunkuri na ganin an sake bude mashigar ruwan Hormuz da ke zama makogwaron tattalin arzikin makamashi na duniya. Rahotanni sun nuna da cewa mahukuntan Tehran sun amince da sake bude mashigar domin ci gaba da harkokin kasuwanci kamar yadda aka saba, amma a ƙarƙashin wasu jerin sharuɗa da za su gindaya. Matakin na zuwa ne bayan da Amurka ta tsama kanta daga dukkan wata tattaunawa tare da mayar da hankali kan yi wa Iran ɗin matsin lamba ta fannin tattalin arziki. Prime Minister Qatar da ke zaman aboki ga Amurka ya gana da manyan jami'an gwamnatin Iran a Tehran a wani mataki na kokarin ganin an dawo da zirga-zirga kamar yadda take a baya kafin yaki lokacin da aka rufe mashigar ruwan ta Hormuz. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Mahukuntan Sudan ta Kudu sun bayyana cewa an halaka kimanin mutane 49 kana wasu 33 sun jikkata. Lamarin ya afku ne bayan wasu makiyaya dauke da makamai daga jihar Unity sun farwa takwarorinsu na jihar Warrap da ke makwabtaka a Alhamis din da ta gabata. Ministan yada labaran kasar William Wal Mayombol shine ya sanar da afkuwar lamarin tare kuma da mika sakon ta'aziyar sa ga dajaje ga iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su. Dama dai rikicin ƙabilanci da na yankuna ba wani bakon abu bane a Sudan ta Kudu, inda makiyayan kasar ke farma juna sakamakon ƙarancin wurin kiwo da kuma ruwan sha ga dabbobin su. Yawaitar bindigogi a hannun fararen hula na ƙara ta'azzara rikice-rikice a kasar da ke zaman yar autar ƙasashe a duniya a yanzu haka. Wata kotu a kasar Netherlands ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai ga wani mai shekaru 67 a duniya sakamakon samunsa da aikata laifukan yaƙi a lokacin kisan kiyashin da aka yi a Rwanda shekara ta 1994. Kotun ta ce ta samu mutumin da aka bayyana sunansa da Eguine N kawai da hannu a kisan da aka yi wa 'yan ƙabilar Tutsi kimanin 300,000 da suke neman mafaka da nufin tserewa hare-haren 'yan ƙabilar Hutu. A shekara ta 1998 ne Egine N ya tsere zuwa Netherlands inda daga bisani ya samu takardun zama dan kasar. Sai dai a shekara ta 2020 masu shigar da kara sun bude sabon bincike a kansa da ya ba su damar tafke shi a shekara ta 2024. Kotun ta ce a watan Afrilun shekara ta 1994 ya kasance cikin waɗanda a filin wasan kwallon kafa na Biza a Rwanda kuma ya baiwa ƴan kabilar Hutu umarni kada su bar dan kabilar Tutsi ko guda a raye. Cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta James Robert Koch Institute ta tabbatar da cewa ma'aikatan filin jirgin sama biyu da suka kamu da cutar zazzabin cizon sauro malaria sun rasa hayakansu. Cibiyar ta Robert Koch ta ce ana zargin sauran da aka hakikance an dauko shi a jirgin ne sanadiyar mutuwar kamuwarsu da cutar ta malaria. Ta kara da cewa yanzu sauran mutanen hudu na karbar magani a asibiti. A cewar cibiyar ta Robert Koch da ke kula da yaduwar cututtuka a James Robert da a samu kamuwa da malaria daga filin jirgin sama tun 2023. Abinda cibiyar ta ce yayi sanadiyar samun kulawar gaggawa tsaikon samun kulawar gaggawa saboda ba kasafai ake samun cutar malaria a James ba tunda fara da hukumomin kula da filin jirgin saman na Frankfurt na James sun sanar da rasuwar ma'aikaci daya da kuma wasu shida da suka kamu da malaria. Annobar Ebola ta barke take kuma yaduwa cikin hanzari fiye da yadda ake kokarin dakile ta Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta bazu zuwa wasu sabbin yankuna biyu da aka ayyana da tudunmin tsira a gabashin kasar. Bayanan baya-bayan nan da mahukunta suka fitar sun nunar da cewa kawo yanzu mutane 60 ne aka tabbatar sun kama a yankunan Bina da Mungurejipa da ke gundumar Kivu ta Arewa da a baya suka kasance cikin yankunan da cutar bata bulla ba. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: A gaida Latifa Mustafa Jafar da ta fassara ta kuma karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin ne yanzu za a ji a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ana ci gaba da gudanar da al'adar yi wa mata da 'yan mata kaciya wanda ke haifar musu da matsalolin lafiya. Akwai shirin wasiƙun masu sauraro kana muna tafa da shirin matasa da kuma na jika ƙaro amma yanzu za mu fara ne daga Najeriya. A wani abu da ke zama alamun barazana ga makomar zaben tarayyar Najeriya ana ganin tallace-tallacen kamfanonin yin caca a shafin yanar gizo na hukumar zaben tarayyar Najeriya ta INEC. Ana dai fargaban yiwuwar mata kutse a cikin shafin da ke zaman kafar sadarwa ta hukumar. Tuna dai dama ake ta nuna damuwa bisa ingancin ayyukan hukumar ta INEC wadda za ta kai ga tabbatar da sahihin zaɓe a 2027. Wakilinmu daga Abuja, Ubalan Musa, na ɗauke da ƙarin bayani.
3: An dai ɗauki lokaci ana nunin yatsa bisa rawatar hukumar zaɓe a matakai daban-daban cikin neman kawai zuwa ingantaccen zaɓe a cikin tarayyar Najeriya. Kafin wani sabon rudani da ke faɗin kamfanonin caca sun maye gurbi na bayanan zaɓen da ke a shafukan INEC ɗin yanzu haka. Wasu bayanai na ƙwararru da sun ce an samu aƙalla tallace-tallace na kamfanonin cacan 28 a shafin INEC ɗin a cikin yanar ta gizo. Abin kuma da ke tada hankali bisa ingancin shafin da ke zama kafa ta bayanai na hukumar. Dama dai tun a watan Yunin da ya shuɗe aka fara nuna damuwa bisa ingancin ayyukan hukumar INEC ɗin. Bayan da bayanai na rajistar zaben wani ɗan adawa ya shiga hannun wani jami'i na gwamnatin ƙasar duk da sakamakon zaben jihar Osun da ya baiwa masu adawa tarayyar Najeriya nasara da hukumar INEC ta nisa cikin tsaka mai tsanani na wuya a ƙoƙari na burge masu adawa tarayyar Najeriya da ƙila ma 'yan zaben. Faisal Kabiru dai yana zama mataimakin kakakin jami'ar ADC ta adawa.
4: Tun a baya akwai lokacin da muka dinga kirari cewa wannan hukumar zaben tana ɗaukan wasu bayanai nata ma na sirri tana ba wofi da fike cikin jami'an gwamnatin na. Inda ma ka tuna a baya suka ɗauki data na information na mutane suka ba wa ɗaya daga cikin mai taimakawa ministan Abuja akan harkokin yaɗa labarai inda ya je watsaya akan pejin shi kuma har yanzu da muke magana da kai hukumar bata ɗauki kowane matakai ba. Don haka wannan hukuma tun a farko mun tabbatarwa da 'yan Najeriya cewa ƙarƙashin jagorancin wannan mutumin a mafoton da yake jagorantarta ba mu da ƙwarin gwiwa a kanta domin dukkanin abubuwan da suke yi domin raunata wannan zaɓe babu wani abu da ba mu sani ba. Dukkan shirye-shiryen da suke na tabbatar da cewa sun yi manipulating ɗin revolt ɗin zaɓen 2027 babu abin da mun sani ba. Yanzu haka da nake maka wannan magana muna da sahihin labarin da yake nuna mana cewa ana nan cikin hukumar zaɓen mai zaman kanta ana ta ciccire mu da aikata ana ta ciccire ma'aikata ana mai da fofojeji. Don haka wannan abu fa da muke maka magana Allah ne ya kama su ma har wannan abun ya bayyana a haifin su.
3: Kuma take shirin da ta kaya tsakanin masu adawa da kuma hukumar INEC ɗin. kokarin jin tabacin INEC din ya ci tura. Kuma kakaki ta kuma ta ki mai da martani ga tambayoyi bisa alamun kutsan sama da naira miliyan 500,000 ne da ya zuwa yanzu suka sa kuma INEC din domin shirye-shiryen zaben na bade. A yan kuma da hukumar ke zaman jiran karin wasu kusan miliyan 300,000. Adadi mafi yawa cikin tarihin zabe na kasar. Amma kuma ta halaka ruwa cikin rudanin ya sauke nauyi. A wani Musa Rafsan Jande na shugabantar kungiyar Transition Monitoring Group da ke zaman gamin gambiza masu ido a harkar zaben. Kuma ya ce kawai da kai da kyale kutsan na zama alamun mummuna ta Laraba a Juma'a zaben tarihin Najeriya.
5: Bayan irin wannan makudan kudade da aka kashe don tabbatar da kan cewa an kawo kayayyakin aiki an kawo tsaro a cikin harkar hukumar zabe kuma tashi a ga irin waɗannan al'amura wanda ba mu taba gani ba tunda aka fara harkar zabe da aka dawo demokradiya. To wannan sakaci da kuma wannan zargi da ƴan Najeriya suke yi kan cewa gaskiya akwai dabaru da yawa da aka kawo don a yi makudin zabe, wato wasu alamu ne wanda suke nuna kan cewa za a yi abin da ya fi wannan ma don a tabbatar da cewa an yi makudi a cikin harkar zabe. Wata ran ma tallace-tallacen batsa za a zuba a cikin wani yanar gizonta.
3: Hukumar INEC ɗin da yana tsakanin kawo zuwa ingantaccen zabe da kila fuskantar fushi na ƙasa da kila ma manya na ƙasashe na duniya a nan gaba. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To a jamhuriyar Nijar kuwa iyalai da yawa ne ke ta korafe-korafe dangane da tsadar rayuwa da suke fuskanta duk da matakan da hukumomi ke ɗauka. A halin yanzu dai wasu 'yan Nijar na fama da hawar farashin abinci yayin da hanyoyin shigowar kuɗi da samun bashi ke raguwa. Su ma 'yan kasuwa suna fuskantar mummunan yanayi lamarin da ke haddasa musu damuwa. Muhammad Awal Balarabe na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana.
6: Kamar yadda aka saba a koda yaushe, Ummu Sherar ta je daya daga cikin kasuwannin birnin Yamai domin ta cefano abin da za ta girka don ciyar da iyalai. Sai dai masarufin da ke cikin kwandonta bai taka karaya karya ba idan aka ce za ka kwatanta da baya. Dalili ko shi ne, hauhawar farashi da ma dai tsadar rayuwa na sa tafiyar da gida na yi mata nauyi sosai. Hasali ma dai in ma a kasuwanni ne da kuma unguwanni daban-daban, iyalan Nijar da yawa na cin karo da kalubale wajen biyan bukatunsu na yau da kullum. Saboda haka ne Ummu ba za ta yi amfani da nama a girkin da za ta yi ba, kuma ba ta ɓoye damuwarta kan halin tsadar rayuwa da Nijar ta samu kanta a ciki ba. A yau musamman ma dai nama na da tsada. Ta ce a gaskiya a Nijar rayuwa na da tsada. Da jaka guda na sefa ba za ka iya sayan nama ba, kuma dole ne ka karɓi rance a gurin mai shago. Hakika akwai buƙatar gwamnati ta duba wannan matsala don taimaka mana. Ga mata da yawa da ma dai sauran magidanta a wasu sassa na jamhuriyar Nijar, sauke nauyin ciyarwa da shayarwa a kullum ya zama babban kalubale a gare su. Abinci da sauran kayan gwari waɗanda suke da mahimmanci wajen inganta ɗanɗanon abinci na ƙara tsada. Hajiya Mammati ta bayyana cewa wannan yanayi na jefa iyalai mafi talauci cikin wahala.
7: Rayuwa ta zama lahaulu wala quwwata a nan Nijar gabaki ɗayan ta ma. Yau talaka yana ta kankaye yanda zai yi ya samu rayuwar shi ta mishi daɗi. Abincin da zai ci ma yau wuya yake mishi. Wani bi sai ka je ma talaka ya je yayo neman bashi a gurin shaguna, ma shaguna ma sun gaji su ba su. Yau miya mai daɗi dai ki ce a talauce ka ci. Nama inda da za a baka na 50 na sata, yau na 150 ma da wuya a baka shi. Kinan talaka ya zai da rayuwar shi. Babu abin da bai ƙara kuɗi ba a Nijar. Ko miyo in tika je ya ƙara kuɗi. A da in tika canza jika biyar ya ta miki kwanaki, yau in tika canza jika biyar ba magidanci ba ko mace ba ta miki wuni.
6: A ɓangaren 'yan kasuwa ma dai dukkan warja ce, saboda yanayi ba shi da sauƙi a gare su. Wasu kayan amfanin gona suna da ƙaranci a kasuwanni, kuma shigo da su daga waje yana da tsada. A wannan yanayin 'yan kasuwa na ɗari-ɗarin ba da bashi ga abokan cinikansu, kamar yadda ƙila jikan ta Gimba, ɗan kasuwa a kasuwar Dar es Salaam da ke birnin Yamai ya bayyana.
8: To duk inda ƙasa take da ƙaramcin kuɗi lalle Allah cilis dole mai sayan kaya sai ya ce ana tsada. Yanzu ba lokacin ba da bashi ba ne, bismillah. Saboda kai ɗin ma ɗan kasuwa a can daɗin nan lokacin nan kowa ya sani a da ana ɗan baiwa banki na ɗan tallafa ma 'yan kasuwa ta ba su bashi mai ɗan ƙarfin miliyan 10, mai ƙarfin miliyan 20, mai ƙarfin miliyan 5, mai ƙarfin miliyan 2, mai ƙarfin miliyan 3. Zanga wata kana biya kaɗan-kaɗan. To wallahi yanzu banki ba ta ba da bashi.
6: A takaice dai magidanta da 'yan kasuwa na Nijar na fuskantar kalubale iri ɗaya. Duk suna fatan yanayin tattalin arzikin ƙasarsu ya inganta cikin sauri don su samu damar more rayuwarsu ta yau da kullum.
1: A gaishe da Muhammad Awal Balarabe da wannan rahoto da ya hada mana. Idan muka nufi Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kuwa, a wasu yankuna na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, ƴan mata da mata na fuskantar wasu al'adun gargajiya da ke keta musu haddi da taba musu mutuncinsu. Kaciyar mata gami da yanke wasu sauran wato sassa daga cikin al'aurar su da ake yi da suna al'ada na haifar da mummunan sakamako ga lafiyar jiki da kuma na kwakwalwa. Yakuba Umaru Mai Gizawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya hada mana.
9: A lardin arewacin Kivu dake Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, wasu kungiyoyin farar hula sun bayyana cewa sun gano wasu mata da dama da aka yi wa kaciya musamman a yankunan kiwon lafiya na Vihobi, Biena Alimbongo, Mizienene Butambo da kuma Katawa. Wata wadda abin ya shafa da bata bayyana sunanta ba, ta ba da shaidar cewa har yanzu tana nan abin da ya faru da ita na rashin dadi bai bar kwakwalwarta ba.
10: On m'avait forcé puis coupé les
9: organes vitaux. Sannan aka yanke min al'aurata. Na yi fama da cututtuka na tsawon watanni. Na gwada magunguna daban-daban da basu warkar da ni ba. Gaskiya na sha wahala sosai kafin na hadu da Amani Humanitarian da ta taimaka min. A nan arewacin Kivu muna fama da wannan matsala da iyalai suka kakaba mana da suna al'ada har da ma mutuwa ake samu. Ita ma wata da aka yi wa kaciyar bayyana halin da ta tsinci kanta ta yi sakamakon wannan mummunan al'ada da ta ce ba za ta taɓa mantawa da taban da ta bar ta da shi ba.
10: Ta
9: ce mun fuskanci matsaloli masu tsanani, raunukan da suka jawo mana ciwo, kuma har yau muna jin ciwo. Har ma kunya kiran kanmu muke mata, domin ba mu san ko wata rana za mu iya sake haihuwa ba. A asibiti an gaya mana cewa akwai yiwuwar ba za mu iya sake samun haihuwa ba. Ƙungiyar Amani Humanitarian da ta haɗa wasu ƙungiyoyi da ke yaƙi da cin zarafin ‘ya’ya mata, ta ce ta tallafa wa kusan mata 100 da abin ya shafa a shekarar da ta gabata. Amma a bana sakamakon ƙarancin kuɗaɗe, mata kusan 20 ne kawai suka samu tallafin nata. Kuma a cewar Idris Kamis, shugaban haɗakar ƙungiyoyin, waɗannan alƙaluma ba su ne iya ainihin cikakkun adadin waɗanda ke fama da wannan matsala ba. Ya ce an gano wani halin da ake ciki ne a tsakanin al'umma, yayin da wasu kuwa na iya zama ba su bayyana ba ko kuma ba a gano su ba. Idan aka sanar mana da samun wata da ta fuskanci wannan matsalar, to muna ba da fifiko ga kariyarta, riƙe sirri da kuma mutuncinta. Muna aiki tare da mutane da shugabannin al'umma don wayar da kan jama'a game da illar kaciyar mata, ‘yancin ‘ya’ya mata da kuma rigakafin cin zarafinsu. A lardin Maniema ma ana taɓo batun kaciyar matan a wasu al'adun gargajiya, ko da yake cewa al'adar ba ta yaɗu ko'ina ba, kamar yadda Nelson Akilimali ya yi ƙarin bayani, wanda ƙungiyarsa ta Women for Sustainable Development ke wayar da kan jama'a game da waɗannan ɗabi'a. Ya ce game da batun kare haƙƙin bil'adama, muna ƙarfafa gwiwar saka iyaye, shugabannin al'umma da hukumomin yanki a cikin ƙoƙarin rigakafi. Wannan kaciyar mata dai ba ta tsaya ga wai iya batu na al'ada ba. Mutanen da suke yin tana iƙirarin ba da kariya ga 'yan matan da kuma kare musu martaba.
1: A gaida Yakubu Umar Mai Gizawa da wannan rahoto da ya hada mana. Zan hada ku da Muhammad Awal Balarabe da rahoton sharhunan jaridun Jamus kan nahiyar mu ta Afirka.
6: Za mu fara ne da Drar Mikiya da Handelsblad ta yi wa fagen siyasa da makomar matasa a harkokin mulkin kasashen Afirka. A gargashin sharhin ta mai taken a lokacin da tsaffe ke mulkinsu, hakuri na neman karewa Gen Z na Afirka. Jarida ta ce imma a Kenya ko a Senegal ko a Tanzania ne, matasan nahiyar Afirka na zanga-zanga saboda matsalar cin hanci da rashawa na gwamnatocinsu ta zo musu iya wuya, kuma sannu a hankali suna ƙara samun nasara. Handelsblad ta ce ko da ɗan gajeren nazari aka yi kan nahiyar Afirka zai haifar da ayar tambaya. Ta yaya nahiyar da ke da al'umma mafi ƙarancin shekaru a duniya take ƙarƙashin mulkin tsofaffi da yawa? A lokacin da ta zayyana misalai, jarida ta ce a Kamaru, Folbiya mai shekaru 93 ya kasance shugaban ƙasa tun 1982, yayin da a Uganda Yoweri Museveni mai shekaru 81 ya ɗare kan kujerar mulki a 1986. Handelsblad ta ce wai shin babu adawa mai ƙarfi ne a Afirka? A yayin da take bayyana matsayarta, jaridar ta nuna da cewa Gen Z, wato rukunin matasa masu ƙarancin shekaru, na da rawar da za su iya takawa ta hanyoyi daban-daban. Matasa a Afirka na da alaƙa da juna fiye da shekarun baya, kuma ba sa son yin biyayya ga mulkin tsofaffi ba tare da wani sharaɗi ba. Anata bangaran di Target Zaitun ta sharhinta ne kan cece kuce da ya biyo bayan sakamakon zaben shugaban kasar Zambia, inda tace Zambia na jaddada cikakken ikonta kan zaben. Jaridar tace gwamnatin shugaba Hakainde Hichilema da aka sake zaba ta yi watsi da sukar da Commonwealth da kungiyar tarayyar Turai EU ke mata kan yadda zaben ya gudana, tare da rufe kotuna na wani lokaci don hana 'yan adawa kalubalantar sakamakon zaben. Di Target Zaitun tace shekaru 9 da suka gabata Commonwealth ta taimaka wajen sakin madugun adawa na Zambia, Hakainde Hichilema da aka daure shi a wancan lokaci. Amma a yanzu rashin sahihancin tazarcin Hichilema a matsayin shugaban kasa na raba kawunan 'yan Zambia da kungiyar da ta kunshi tsaffin kasashe da Burtaniya ta yi wa mulkin mallaka. Sakatare General na Commonwealth na kira ga gwamnatin Zambia da ta kawo ƙarshen kama mutane ba bisa ka'ida ba. Ita kuwa EU ba ta da ja kan nasarar Hichilema, amma ta ce an nuna rashin daidaito a tsarin zaben da yayin kidayar ƙuri'u, lamarin da ya shafi sahihancin tsarin zaben. Idan muka je ga fannin kiwon lafiya kuwa, Der Tagesspiegel ta sake taɓawo matsalar cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Kwango, inda ta ce annobar Ebola a yankin tsakiyar Afirka na neman gagarar kundila. Jaridar ta ce masana cututtuka da ke saurin yaduwa na da masaniya kan yadda za a iya shawo kan cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Kwango, amma a zahiri ƙwararru da ma'aikatan agaji na fuskantar matsaloli masu haɗari wajen shawo kan cutar. Der Tagesspiegel ta ce sabbin alƙaluma game da mutane da Ebola ta kashe a Kwango na daban tsoro, saboda hukumar lafiya ta duniya ta ce nau'in cutar na yaduwa cikin hanzari fiye da kowace annoba daga cikin 28 da aka samu a baya. A lokacin da ta taɓo ɓarnar da Ebola ke yi, jaridar ta ce a cikin watanni uku na baya-bayan nan, mutane 4,665 ne suka kamu da Ebola, inda 2,284 daga cikinsu suka mutu. Za mu ƙare ne da batun al'adu, inda Fastnet ta ce FBI ta mayar wa Masar da kayan tarihi da aka sata a baya. Jaridar ta ce hukumomin Amurka sun saba mayar da kayan tarihi da aka sace a wasu ƙasashe, inda a wannan karan FBI ta mayar da kusan kayan tarihi 50 ga ƙasar Masar. Wasu daga cikinsu sun samu asali ne tun zamanin Fir'auna.
1: To, a gaida Muhammad Awal Balarabe da rahoton sharhunan jaridun Jamus kan nahiyar Afirka. Kuma ƙarshen rahotannin namu kenan, za mu je ga fagen shirye-shiryenmu. Zan haɗa ku da wato Zaharuddin Umar Dutsen Kura da shirin matasa.
0: DW dandalin matasa.
11: Shin menene sirrin kafa kungiyoyin tallata 'yan takara na matasa da ake ganin su a kusan dukkanin manyan jam'iyyun Najeriya a yanzu haka? Wane irin tasiri suke da shi a wannan lokaci da kawunan 'yan siyasa ke ƙara ɗaukar zafi gabanin babban zaben ƙasar da za a yi a shekara mai zuwa? Wannan shine batun da za mu tattauna a shirinmu na dandalin matasa na wannan karan, tare da ni Zaharuddin Umar Dutsen Kura.

0: Tuma dilla jama'a barkamu da sake haduwa da ku a cikin shirin mu dake bibiyar al'amarin da suka shafi matasa da gudunmuwar da suke bayarwa wajen ci gaban al'umma. Kama daga shirya tarika da gangamin hada magoya baya zuwa yakin neman zabi a unguwanni da ƙauyuka da kuma tallata ƴan takara a shafukan sada zumunta. Kungiyoyin matasa wato Political Support Group na ci gaba da bayyana domin tallata manyan ƴan takara a zabukan shugaban ƙasa da na gwamnoni da za a yi a Najeriya a farkon shekara mai zuwa. Bari mu fara jin yadda irin waɗannan ƙungiyoyi ke gudanar da ayyukansu daga wurin Mahmud Abdulkadir Kofa na jam'iyyar NDC, wanda ya shaida wa DW yadda ƙungiyarsu ta matasa ta Digital Vanguard of Konkwasiyya ke gudanar da ayyukanta.
1: Ƙungiya ce da ta shahara wajen wayar da kan al'umma, musamman ga abin da ya dace su yi a wannan lokaci na zaɓe. Idan ka ɗauka farkon lokacin da muka shiga jam'iyyar NDC, muka fita daga ADC, wannan lokacin kusan shi ne lokaci da muka fi samun ƙalubale a kowane lokaci, saboda mutane suna ganin an zo an haɗe guri ɗaya, to ya za mu ɓangare. To mun fito mun wayar da kan mutane har suka zo suka fahimta meye dalilin da ya sa mu koma, wanda matsalar kuma a ƙarshe an zo an ganta, wanda har yanzu ADC ɗin nan tana nan tana tiri-tiri. Da idan ka koma ɓangaren katin zaɓe, mun yi ƙoƙari ta wannan ƙungiyar wajen wayar da kan mutane yaya za a yi su yi zaɓe, yaya za su yi in sun yi su je su karɓa domin su tanaji abin da za su zaɓi ɗan takarar da suke so. Sannan idan ka koma ɓangaren logonmu na jam'iyya, wanda muka fi samun matsala a kai, muna ƙoƙari wajen wayar da kan mutane a wannan ɓangaren. Sannan muna ƙoƙarin wayar da kan mutane yaya za su gane cewar yanzu a Najeriya ba magana ake ta musulmi ba, magana ake ta waye zai zo ya ciyar da ku gaba. Shi yasa muka sa ɗan takarar mu Peter Obi da injina da Tarawi musamman kusa a gaba, kullun shi ne wanda shi ne kusan dokar da muka sa wannan ƙungiyar. A kullun kowane ɗan ƙungiya su yi bidiyo da ya shafi wannan abin domin tallata ƴan takararmu.
0: A tarihin siyasar Najeriya tun a jam'iyyar farko, irin su Action Group, NNDP da NEPU, dukkansu sun yi aiki kafada da kafada da rassa na matasa waɗanda suka riƙa tallafa manufofin ƴan takara a wajen al'umma, a cewar Farfesa Abubakar Umar Kari, masanin harkokin siyasa a Najeriya, wanda ya bayyana dalilin da ya sa har yanzu ƴan siyasa ke amfani da irin waɗannan ƙungiyoyi.
2: Ɗaya daga cikin dalilai shi ne cewa matasa suna da kuzari ƙwarai da gaske. Ba sa gajiya, kuma za a yi amfani da su wurin campaign da yakin neman zaɓe, ba sa gajiya da sauransu. To a lokaci irin na yanzu kuma, babban dalilin da ya sa ake ganin cewa matasa suna da tasiri suna ce shi ne a gaskiya su ne suka fi yawa, za a yi cewa su ne suke da rinjaye kuma ga garumi a cikin masu kaɗa ƙuri'a.
0: Wasu daga cikin mukaman da ake bayarwa bayan an ci zaɓe na tafiya ga irin waɗannan ƙungiyoyi na matasa da a wannan lokaci da ake neman nasara a zaɓe kan bayar da gudunmawa wurin tallata ɗan takara. To sai dai wasu daga cikin matasan sun ce suna kafa ƙungiyoyin Political Support Groups ne da zumar janyo hankalin ƴan siyasa su yi al'ummominsu ayyukan raya ƙasa, kamar dai yadda wannan matashin a jam'iyyar APC ya shaida wa DW.
3: Sunana Alhaji Saleh Abdullahi Zazzaga, ni ne ciyaman ɗin gamayyan ƙungiyoyin APC a Arewa maso tsakiyar Najeriya. Wato ayyukan da muke yi shi ne muna nemo ma yankinmu ci gaba daga gun masu mulki da masu neman takara, kuma muna tantance wa'anda ya dace a zaɓa masu kishin yankinmu da masu kishin al'ummanmu, saboda yawancin 'yan siyasa mutane ne wa'anda kawai za su zo su yi ƙarya a baki, in sun samu matsayi sai su gudu. To mu ƙungiyarmu tana tantancewa, kuma idan ma aka zaɓi mutum ya tafi bai mana abubuwan da ya dace ya yi alƙawari ba, to ƙungiyoyinmu tana fitowa ta bi wannan matakai domin ta ƙwaco abubuwan da wannan mutumin ya faɗa cewa zai yi. Misali, lokacin da aka cire mana National Chairman daga yankinmu na North Central, mun tashi mun tafi har zuwa kotu, mun yi agitation, mun yi rally, mun yi abubuwa da yawa, mun miƙa takardu daban-daban zuwa ga fadan shugaban ƙasa, fadan Senate President da Speaker da duka wasu manya masu faɗa aji. akan cewa a maido mana da haƙƙin mu saboda wannan abin a zabe aka zabe mu kuma cikin yardan Allah aka da mana da shi.
0: Yayin da Sale Zazzaga ke cewa su matasa na kafa kungiyoyi domin tallata ƴan takara da zummar samar da ci gaban al'umma. Shin waɗannan matakai ne ake bi domin kafa irin waɗannan kungiyoyi? Abinda na nemi sani kenan daga Hassana Shu'aibu Dada, matashar da ke jagorantar kungiyar Atiku Youth Connect, wacce ke tallata ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC.
4: The first in kana da kungiya ya kamata a ce kana da register, kai register da kungiyar nan. Za ka yi register da party, sannan ya zamana kana da certificate na wannan kungiyoyin naka. A wannan in ka gama da registration ya kasance kana da coordinators ɗinka da executives ɗinka na kungiyar. Sannan a kowane state na 36 da FCT 37 ya kasance cewa kana da coordinators a kowane local government na kowane state. Sannan kuma ya zama cewa duka shugabannin kungiyoyin nan suna liaison da local government chairman ɗinsu na jam'iyya. In suka yi creating wannan awareness ɗin a inda suke, sannan ya tabbatar cewa an san da maganan jam'iyya, an san meye logon jam'iyya wanda zai kawo Alhaji Atiku Abubakar cikin nasara. Because wasu suna nan ba su san meye logon jam'iyya take nufi ba, meye fatin ADC take koyarwa ba.
0: To sai dai matasan da ke wannan aiki sun ce tallata ɗan takara musamman na adawa cike yake da ƙalubale. Kamar yadda Muhammad Abdulkadir Kofa na Kwankwasi ya yi ƙarin haske.
1: Ƙalubale bai wuce abin da muke gani ta barazana wajen 'yan adawa musamman harkar gwamnati. Wani lokacin kana tafiya a hanyawa za ka ji an tare ka, an maka barazana, wani lokacin a tura maka ta WhatsApp, kai wani lokacin a turo maka jami'an tsaro ma.
0: To shin ta wace hanya ya kamata kungiyoyin matasan su cire tsoro su kuma jajirce domin tallata 'yan takararsu da jam'iyyunsu yadda ya kamata har ma su yi wa demokradiyya hidima? Ga Profeso Abubakar Umar Kari.
2: Maimakon shirka hankoro kawai da kuma cika baki cewa su matasa ne kaza, da sai su fito fili su fada cikin al'umma su tattaro kan ƴan wasu matasa su fito su rungumi siyasa.
5: Su waɗannan kungiyoyin kowane lokaci za suna faɗa wa 'yan siyasa da suke tallatawa cewa muna da ransa a ƙauyuka, muna shiga ƙauyuka, muna tallata su. Kai kuma kana cewa abin da ya kamata su kenan.
2: In ta ba sa yi kenan, suna yi bukukuwa daga kaɗe raye da su a je talabijin, akwai sojoji baka a cikinsu, akwai masu babbaɗa ɓangaru da sauransu. To amma dai zuwa yanzu alfanu ko kuma tasirin waɗannan kungiyoyi gaskiya ba shi da yawa, ko kuma dai aƙalla

0: To da kuma haka muka zo ga ƙarshen shirin dandalin matasa na wannan makon. A madadin abokan aiki a nan sashen Hausa na DW Zaharuddin Umar Dutsen Kura nake fatan za ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
1: Madalla yanzu kuma sai shirin tatsuniya na jika ƙaro.
2: DW jika ƙaro.
3: Ilimin fasahar zamani.
4: Dambin masu sauraron wannan tasha mai farin jini, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wasan kwaikwayon mu na DW mai bayani akan ƴan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan wani jerin wasa ne mai duba da irin rawar da basirar computer take takawa a rayuwar mu ta yau da kullun. A kashin da ya gabata, gaje ta shiga damuwa bayan da aka fada mata cewa kakarta Surayya ta mutu. Maciji ne dai ya sare ta yayin da ta kaiwa babar gaje ziyara a ƙauye, kuma ba su samu sun kai ta asibiti ba akan lokaci. A ɗaya bangaren kuma, Rabiu ya sake yin wata jijjigar, kuma an kai shi wani asibiti da aka duba shi sosai. Kafin a sallame shi, an ba shi wata na'urar ɗaurawa a hannu ta zamani wadda za ta dinga kula da muhimman sassan jikinsa ta kuma isar da sako zuwa ga likitarsa Dr. Kulu kai tsaye. An kuma umarce shi da ya kai ziyara wajen likitan ido don a tabbatar cewa ba shi da wata matsala ta ido. Bari mu same shi a wannan kashi na biyar mai suna me yasa, domin jin abin da likitan idon zai ce.
5: Likitan idon da Rabiu ya je wajen sa a cikin garin Tunkuzai yake, a can wajen cibiyar kasuwanci, dan garin waje ne mai tsafta. Ga kujeru da tebura masu kyau, akwai ɗaruruwan samfuran gilasai da aka jera a kan bango, da wata kanta irin ta a tsakar ɗaki. Rabiu na ganawa da likitan idon, wani gajere mai tattausan murya wanda sanko ya fara bayyana a kansa. Likitan ya ɗan gyara zaman na'ura ya kuma zauna a wata kujera doguwa mai ƙaƙiya.
6: To Rabiu, yanzu mun shirya, ka gane? Dan Allah ka mai da hankalinka akan wannan harafin nawa, kuma kada ka kipta idanka.
7: To, zan yi iya kokarina.
6: Yawwa, da kyau. Yawwa, dan tsaya haka. Kada ka motsa, dan tsaya daidai. Yawwa. To shikenan. Ka iya sakin jikinka yanzu.
7: Shikenan?
6: Shikenan.
7: Kai haka da sauri?
6: Ai, wannan na'urar mai basirar komputa tana aiki ne kamar kiptawar ido. Ba kamar hanyoyin da muke da su a da ba. Tana buƙatar 'yan daƙiƙoƙi ne kawai ta ɗauki hotunan maganai, ta kuma fito da bayanai. Tana nazarin sakamakon ka yanzu haka.
7: Me take cewa? An gano matsala. Akwai yiwuwar samun wani tsiron nama a bayan jijiyar gani.
6: Kasha! Ɗan yi haƙuri don Allah.
7: Menene wannan abun? Me yasa ba ka so na karanta?
6: Kaga, don Allah ina neman afuwarka. Na manta ne na kashe sautin isar da saƙon.
7: Dakata, ina zuwa. Me ke faruwa ne? Wannan batun tsiron naman fa?
6: Kaga Rabiu, don Allah ka kwantar da hankalinka. Wani lokacin irin waɗannan na'urorin suna ɗaukan bayanan da ba su kammala ba. Ina buƙatar sake bibiyan sakamakonka kafin na yanke hukunci. To, basirar kwamfuta na iya yin kuskure ko ta hargitsa bayanai. Don haka mukan sake bibiyar kafin mu saki rahotanni. Ka gane? Muna so ne mu kauce wa ruɗani ko bayar da sakamakon da ba daidai suke ba.
7: Amma ni na ɗauka bai kamata basirar kwamfuta ta yi kuskure ba.
6: A'a, aikin basirar kwamfuta daidai yake tafiya, amma ba lallai a rasa 'yan kurakurai ba. Ita fa kyamara da take ɗaukar hoton maganai, alal misali a ce an ƙera ta ne don gano yanayin da ido yake ciki. Tana iya gano matsaloli. Amma ba za a ce tana aiki 100% daidai ba. Shi ya sa muke buƙatar ɗan adam ya sa mata ido, ya yi sharhi a kan bayanan a mahallin da ya dace.
7: To, na gane yanzu.
6: Yauwa.
7: Bibiyar tana da ma'ana kafin ka bani shawara na abin da ya kamata kenan?
6: Haka abin yake. Yauwa. Don haka, karanta wannan bayani rigamalan masallaci kai, Rabiu. Ka gane ina neman afuwarka amma akwai buƙatar a bibi wannan cikin gaggawa. Abun farin ciki da nake kokarin in sanar da kai shine ganinka garau yake. Dan ƙari kawai zamu ma'awan gilashin ka ba wani abu ba. Daga nan shikenan.
5: A lokacin da gaje ta isa ƙauye, ta samu iyayenta a cikin wata rumfa da aka kafa a cikin gidansu. Akwai wasu ƴan ƙauyen a zaune. Suna shan shayi a kofunan roba. Suna yi wa Hindatu da Sani ta'aziyya. Malam Sani yana biye da matarsa Dab da Dab, amma dai ba kamar ita ba. Shi din a nutse yake.
2: Baba ta mutu. Gaje ta karki ta riga mu gidan gaskiya.
8: Sannu baba. Sannu mama. Yaya muka ƙara ji kuma?
9: Sai hakuri. Sai hakuri gaba ɗaya mu danna.
2: Wayyo gaje. Ta taba haka nan. Aka kwatsam.
8: Wayyo Allah mama Sannu. Na ga kamar kina so ki ce min wani abu.
2: Kakarki. To ki sai da take san lambu. Tana aiki ne a lambu. Tana ƴan wake-waken ta kamar yadda ta saba.
8: Yo Allah.
2: Kawai sai muka ji ta sake gara. Maciji gaje. Maciji ne rabana da uwarta.
9: Haka ne. Maciji da kuma tituna marasa kyau. Da a ce mun samu mun yi sauri. To ina tabbatar miki da cewa da babu Sarayya ba ta mutu ba zuwa yanzu.
8: Wayyo Allah mama, Allah ya ba mu hakuri.
9: Amin.
8: Allah ya sarki ka aka. Bai kamata a ce ta mutu ba. Me yasa ma ta mutu ne? Saboda rashin ingantattun kayan more rayuwa a ƙasar nan? Dole ne a yi wani abu. Dole ne mu yi wani abu akan yadda abubuwa suka lalace mana.
9: To amma me za mu yi ne ƴar nan? Me za mu iya yi? Mu ɗin su wane ne mu? Kar fa ki manta a wajen ƴan siyasan nan mu ba komai ba ne face mabarata. Ba ruwansu da abin da ya shafe mu. Kar fa ki manta da
8: Amma hakan ba yana nufin mu zuba ido ba tare da mun yi yunƙurin yin wani abu ba. A yau kaka ta mutu baba. Waye san kanwa abin zai fada nan gaba? Duk saboda ƴan siyasan nan sun ki su yi mana abu mai muhimmanci da muke bukata kamar kulawa da lafiya ko samar da kayan more rayuwa. Aba.
9: Kin ga ma mun manta ko? Kin fa sha doguwar hanya ƴarna.
8: Ba komai.
9: Kuma kin gaji. Ko mun bar ki na a tsaye. Tashi mu shiga cikin gida mu ga abin da. Ina su ƴan uwan naki suke ne.
8: Ta yi Zainab dai ta zo daga baya. Kun samu labarin rashin lafiyar Rabi'u ko?
2: Eh kawai ki ya faɗa mana. Ya jikin nasa yaran kirki.
8: Rabi'u ba shi da lafiya lokacin da na baro shi.
9: To amma me yake damun sa? Likita ya tabbatar da abin da yake damun sa kuwa?
8: Wani bakon abu ne. Ba abin da muka sani. Sai kawai mu ga ya fara yin wani abu kamar farfadiya. Ba wanda ya san dalili. Wani likita ya ce watakila gajiya ce kawai. Don haka yana buƙatar hutu ne. Amma wannan bai sa ya samu sauki ba.
9: Ko dai farfadiya ce dai?
8: Ba wanda ya sani. Za a yi masa gwaji da na'ura mai aiki da basirar kwamfuta don gano ainihin abin da ya same shi din.
9: Basirar kwamfuta kuma gaje?
8: Baba, basirar kwamfuta aba ce mai ban mamaki. Sun ce za ta iya duba muhimman sassan jikin mutum cikin 'yan daƙiƙoƙi ta kuma bayar da sakamako mai inganci.
2: Da gaske?
8: Ƙwarai kuwa mama.
2: Tana iya maganin cizon maciji? Abin da muke bukata kenan a wannan ƙauyen.
8: Ba na jin hakan. Amma kuma kin san wani abu kuwa? Kin sa na yi wani tunani.
5: Yau dai da dama-dama, a gaskiya ma kwana uku kenan rabar Rabi'u da yin jijjiga. Yana zaune a falo yana cin abinci da ƴan uwansa suka bar masa. Yana kuma farin cikin da lokaci mai zo bai ji irinsa ba. A lokacin ne wayar Dr. Kulu ta shigo.
10: Hello, Rabi'u ne?
7: Hello? Rabi'u ne Dr. Kulu.
10: Yauwa Rabi'u, na samu rahoto daga likitan idanka. ina buƙatar nayi maka wasu tambayoyi akan rahoton.
7: To ba matsala, ina jin ki dakta.
10: To bana so ka shiga damuwa Rabiu, amma abu na farko ya kamata mu shigo da wani dan uwa cikin maganar.
7: Ha, to me yasa? Akwai wata matsala ne?
10: A Rabiu, kwantar da hankalinka, ba wata matsala a yanzu dai. Amma mun gano wata ƴar matsala a hoton da aka fara yi maka, kuma muna buƙatar yin wasu ƴan gwaje-gwaje. Dan Allah, kada ka tayar da hankalinka.
7: Ni fa gaskiya wannan abin yana bani tsoro fa Dr. Kulu. Wace irin matsala? Me hakan yake nufi?
10: Dole ka ji tsoro Rabiu, amma wannan wani mataki ne na taka tsantsan, ba wani abu ba. Ya danganta da abin da muka gano. Ta yi mu buƙaci ƙarin jini, dan haka saka ɗan uwa na jini zai taimaka. Ina tabbatar maka duk wannan muna yi ne dan aiwatar da abin da ya kamata.
7: To shikenan, ba matsala.
10: Ka ce babanka na

To dai shirin wasiƙun masu sauraro ne ake saurara daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A gaba akwai wasiƙa daga Tasiu Unguwar Tudu da Magaram tare da Iso Maɗatai da Arma Dan Mai Ganga da Yusuf Haruna Kariya da Ibrahim Kaila da dai sauransu. Masu cewa DW Hausa a yau mun shigo wannan filin ne domin mu kira ga ministan kiwon lafiya na ƙasar mu Nijar da adubi fannin likitoci na karkara. Dan yanzu haka in ka je ganin likita zaka ga ƙananan ma'aikata ne ake turowa waɗanda wasun su ma ba su san aikin ba. Sai su sa mutum ya ta dawowa ba tare da samun wani sauyi a lafiyarsa ba. Don haka ya kamata a samu ƙwararrun likitoci waɗanda suka san makamar aiki domin inganta lafiyar al'umma. Kowa dai ya san ba a wasa da harkar lafiya. Allah ya sa su gane, amin. Sai kuma wasiƙa daga Sani Sabiu daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya, wanda ya ce to gaskiyar magana yanzu muna kira ga gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ta dawo da tallafin man fetur

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa tare a zango na uku kuma na ƙarshe ne da shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Rajana Munir Yahaya. A jerin batutuwan da muka tanadar muku za a ji cewa sakin mara ga kananan hukumomi na fuskantar cikas a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. A Nijar iyalai da dama na korafi dangane da tsadar rayuwa duk da matakan da hukumomi ke dauka domin kawo musu sauki. Rahoton cibiyar SBM kan adadin mutane da 'yan bindiga suka sace da kuma kudaden fansar da suke karba a cikin shekara guda na tayar da kura a Najeriya.
2: To wannan rahoton da aka yi tsaye ya karin tsaye da wannan ya nuna cewa duk da wannan ikirari gwamnati take yi ana bayar da kudin fansa. Akwai ikirari da gwamnati ta yi da jami'an tsaro suka yi da cewa sun kubutar da dalibai da sauran wayanda aka sace kuma tare da karfi suka kubutar da su. To amma wannan rahoton sai nuna cewa kudin fansa aka bayar kubutar da su.
1: Wannan ne ma babban labarin mu ne yau. Dukkan su kuma za su zo muku amma ga labaran duniya tare da Latifa Mustafa Jafar.
0: DW labarun duniya.
3: Iran ta ce kofar tattaunawa ta diplomasiya har yanzu a bude take a yakin da take da Amurka. Adadin waɗanda suka rasa rayukansu a ambaliyar ruwan Nepal na ƙaruwa. 'Yan ta'adda sun mamaye wani gari a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Mahukuntan Iran sun sanar da cewa har yanzu kofar diplomasiya a bude take domin tattaunawa da neman mafita kan yakin da suke yi da Amurka da Isra'ila. Ministan harkokin kasashen ƙetare na Iran din Abbas Araghchi shine ya wallafa hakan a shafin sa na X inda yace komawa kan tattaunawar diplomasiya abu ne mai yiwuwa tsakanin su. Wannan na zuwa ne bayan watanni 6 na fafatawa abinda Iran din tace ya isa Washington shaida kan babu wanda ya isa ya tursasa ta ta yi abinda ba ta so. Watanni 6 kenan da yakin da shugaban Amurka Donald Trump da kuma Isra'ila suka kaddamar inda Trump din yayi tabbatarwa 'yan kasar sa cewa zai dauke su kankanin lokaci su gama da Iran. Sai dai ya gaza cimma wannan buri nasa inda a yanzu ya koma daukar matakansu na baya na matsalolin lambar tattalin arziki. Duk da sake taku da Trump yayi ta hanyar daukar matakin sake kakaba takunkumin karya tattalin arziki kan Tehran, kasar har yanzu yana ci gaba da jaddada 'yan kasar sa cewa ya gama da kasar da shugabancinta da sojojinta da ma ragargaza kasar ta Iran baki daya. Anan kuma wani hari da Isra'ila ta kai ta sama ya halaka mutane 5 a yankin zirin Gaza na Falasɗinu duk wanda yarjejeniyar tsagaita wuta da ke tangal-tangal da Amurka ta shiga tsakani aka cimma. Jami'an asibitin Nasser da suka tabbatar da afkuwar lamarin sun ce harin da Isra'ila ta kai a wani gidan iyalai a wajen birnin Khan Yunis ya halaka wasu 'yan uwa 2 baya ga wasu da suka halaka a Gaza da jami'an asibitin Shifa suka tabbatar. Sai dai sojojin Tel Aviv. Sadai sojojin Tel Aviv sun ce ba su da masaniya kan harin na Khan Yunis, ko da yake sun tabbatar da wanda suka kai Gaza ba tare da yin wani ƙarin haske ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Rahotanni daga Nepal na nuni da cewa yanzu sama da mutane 2,400 ne suka yi batun dabo yayin da aka gano gawarwakin 584. Jami'an bayar da agajin gaggawa ne suka tabbatar da adadin baya ga waɗanda suka ce ruwan ya wanke ya yi tafiya mai nisa da su har zuwa India. Sabon adadin na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar bayar da agajin gaggawa ta Nepal din ta ƙara adadin da ma'aikatan samar da cewa akwai ma'aikatan samar da wutar lantarki na ƙasar da masu aikin ibada a Burin Kailash na Tibeti mai kwarewar yanci daga China su 933 cikin waɗanda suka ɓace ɗin. Kwanaki uku kenan da afkuwar iftila'in da hukumar kula da yankuna ta Amurka ta ce rabon da Nepal ta ga irin satin a shekara ta 2015. Mahukuntan Nepal sun sanar da ɓacewar mutane 1,924 da suka haɗar da baki 'yan ƙasashen ƙetare 517. A Tibet kuwa mahukunta sun sanar da ɓacewar mutane 558 da kuma wasu 5 da suka rasa rayukansu. Sun kuma sanar da cewa sun kwashe masu yawon buɗe idanu 555 da kuma wasu 'yan China 499. Mahukuntan Eswatini sun sanar da cewa wasu masu neman mafaka biyu daga Amurka da Amurka ta kora sun isa kasar da ke yankin kudancin Afirka. Rahotanni sun nuna da cewa mutanen biyu sun fito ne daga Latin Amurka. Wata sanarwa daga mahukuntan Eswatini ta nuna da cewa kasar ta karɓi mutanen ne ƙarƙashin tsarin nan na ƙasa ta uku da ƙasashen yamma suka fito da shi da nufin kai masu neman mafakar da ba a amince da takardun su ba. Mutanen sun isa kasar ne ƙarƙashin yarjejeniyar da ta cimma da Amurka kan lamarin yarjejeniyar da ke shan suka daga ƙungiyoyin da ke rajin kare haƙƙin ɗan Adam. Wata majalisar sojojin Najeriya ta shaidarwa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa wasu da ake zargin suna da alaka da kungiyar ƴan ta'addan IS na ci gaba da mamaye wani gari a yankin arewa maso gabashin Najeriya kwanaki uku a jere. Wasu mazauna garin da suka tabbatar da afkuwar lamarin sun ce mayakan kungiyar ISWAP sun kwashe tsawon sa'o'i suna musayar wuta da sojoji a wani a wajen garin Gaidam dake da nisan kilomita 180 da tamaturu babban birnin jihar Yobe kafin daga bisani siwa garin kawanya. Dama dai garin na Gaidam ya saba fuskantar hare-hare daga kungiyar ƴan ta'addan ta ISWAP da takwararta da takwararta ta Boko Haram da ta balle daga cikin ta a baya. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: A Gaida Latifa Mustafa Jafar ta fassara ta karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu na yanzu za a ji alƙaluman waɗanda suka mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a Nepal ya ƙaru yayin da ake ci gaba da aikin ceto. Sannan za kuma a ji wainar da ake toyawa a fagen wasanni da tsalle-tsalle a dab da fara hutun ƙarshen mako. Sannan muna tafe da shirye-shiryen darasin rayuwa da kuma lafiya jari. Yanzu bara mu fara dai da matsalar tsaro a Najeriya. Wani rahoto da cibiyar bincike akan harkokin tsaro a Najeriya ta fitar ta nuna cewa masu garkuwa da mutane a Najeriya sun karɓi kuɗin fansa da ya kai dala miliyan 6 tare da sace mutane da suka yi garkuwa da su da suka kai 700,000 a cikin shekara guda. Rahoton dai ya sanya maida martani da wato da duba illar da wannan ke da shi ga yaƙi da ta'addanci a ga yaƙi da ƴan ta'adda a cikin ƙasar. Wakilinmu da ke Abuja, Waisu Abubakar Idris, ya aiko mana da wannan rahoto.
4: Bincike ne mai zurfi cibiyar ta SBM da ke nazari akan harkokin tsaro musamman kuɗaɗen fansa da aka karɓa da yawan mutanen da aka yi garkuwa da su da waɗanda suka mutu ta gudanar. Inda a rahoton da ta fitar ya nuna ƙaruwa da kashi 66 na wannan matsala. Bayanan da ke kunshi a rahoton na cike da tufka da warwara akan abin da gwamnatin Najeriya ta bayyana akan wannan batu. Dr. Kabir Adamu masani ne a fannin tsaro kuma shugaban cibiyar Bikon da ke Abuja wanda ya bibi wannan rahoto.
2: Ƙari ne ga fahimtar girman matsalar satan jama'a don karɓin kuɗin fansa a Najeriya. Ita wannan gwamnatin da take ci yanzu ta tsaya kan tare-tare da ke ƙarƙashin wannan doka da ke hana yaɗuwar ta'addanci da ta'addancin kansa. To wannan rubutun da aka yi tsaye ya yi karin tsaya da wannan ya nuna cewa duk da wannan ikirari gwamnati da gwamnati take yi ana bayar da kuɗin fansa. Akwai ikirari da gwamnati ta yi da jami'an tsaro suka yi da cewa sun kubutar da ɗalibai da sauran waɗanda aka sace. Kuma tare da ƙarfi suka kubutar da su. To amma wannan rubutun sai nuna cewa kuɗin fansa aka bayar kubutar da su. To gaskiya wannan ba ƙaramin hatsari bane kuma ƙarar tsaye dai bane ga doka. Don har ana nuna cewa ana bayar da kuɗin fansan nan kuma ana amfana da shi. To kai kenan wayansu za su koma shiga cikin harkar ta karɓan kuɗin fansa. Haka kuma matsalar za ta ci gaba da yaduwa.
4: Abin da ya dauki hankali shine yadda wannan aika-aika da kungiyoyin ƴan bindigar suka gudanar. Yayi dalilin mutuwar mutane 1,142 a hannun ƴan bindigar. Major Yahaya Shunkumar Taya masani ne a fannin tsaro a Najeriya.
5: Har yanzu gwamnati daga bangaren ta bata yi abin da ya kamata ba, domin su ƴan ƙasa dai dama da gwamnati suka dogara suna fatan ita ce za ta kare haƙoƙinsu da muradinsu. To duk inda aka ce wasu kuma suna zuwa su yi musu barazana da makamai su kama mutane su tafi da su a karɓi kuɗin fansa wasu ma a kashe su. In aka ci gaba da haka za a kai matsayar da ko dai al'umma ya kasance sun sakankance cewa lallai gwamnati ba ta iyawa akan shugabancinsu, saboda haka biyayyarsu za ta koma ga irin waɗannan mutane da suke ɗauke da makamai ya zamanto su ne za su rika jujjuya su suna ba su umarnin abin da suke so su yi.
4: Wani muhimmin sashi na wannan rahoto shine inda tace kashi 90 cikin 100 na kudaden fansan da aka bayar. Kungiyar Jama'atu Ahlus Sunna Lidawatul Jihad wanda wani bangare ne na kungiyar Boko Haram suka karba da suka yi garkuwa da jama'a, inda a garkuwa guda 8 ne kadai suka samu wannan kudi. Amma mai gwamnatin ke yi ne akan wannan matsala da aka samu karuwa ta kashi 66 cikin 100 a shekara guda. Alhaji Bello Mutawalli shine ministan kasa a ma'aikatar tsaro ta Najeriya.
6: Matsalar tsaro abu ne wanda kowa ya sani, jami'an tsaro suna yi kokarin su. Wasu ababe na tsaro ba sai an fito an fada a kafafen labaru ko kuma ayi ma al'umma bayani ba. Ba mun ci an samu kai karshen matsalar tsaro ba 100%. A'a, amma ana samun ci gaba wanda yake su mutanen da aka karkara wasu sun san da haka.
4: An fitar da wannan rahoto ne a daidai lokacin da 'yan majalisa da ke bangaren adawa a majalisar wakilan Najeriya suka buƙaci gwamnati ta ɗauki matakai don shawo kan matsalar tsaro, domin tashi daga matakin jaje zuwa na nuna azama akan wannan batu. Waisa Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Ko shin me 'yan ta'adda ke yi da makudan kudaden fansa da suke karba? Ta wayar tarho daga nan birnin Bon, na tuntubi Dr. Yahuza Getso, masanin tsaro a tarayyar Najeriya, kuma ya jero abubuwan da yake ganin 'yan ta'adda na yi da kudaden da suke karba na fansa. A saurari hirar tamu da shi.
7: To, abubuwa guda 8 ne suke faruwa. Abu na farko, kula da larurorin su na yau da gobe. Abu na biyu, sayan makamai. Abu na uku, taimakawa ga jiyayyu a cikinsu da marasa lafiya. Abu na hudu, ba da tallafi ga kungiyoyinsu waɗanda suke da su na al'ada da na ɗabi'a da na ƙabila. Abu na biyar shi ne ajiya da kuɗi. Abu na shida, wanda yana cikin jigo, shi ne wato sayan ƙarin makamai da kayayyakin aiki. Abu na bakwai, amfani da kuɗaɗen domin samun horo da ƙwarewa ta fuskar fasahar zamani, wato information technology, wanda shi duniyar yanzu ta juyawa. Abu na takwas shi ne suna ba da hasafi ga waɗanda suke tallafa musu, ma'ana munafukan da ake cewa inform. To, waɗannan za a iya cewa su ne manyan abubuwan da suke yi. Duk da yake akwai wasu hujjoji da suke da su waɗanda suka tabbatar da cewa suna sayan motocin sufuri waɗanda ake yin amfani da su domin yi musu sana'a ta sufuri, sai kuma wato yin amfani da dabarun sayan dabbobi wanda suke kaiwa wasu gurare na nesa da su, wanda ba za ka iya gane cewa suna da alaka da su ba.
1: Za a iya cewa waɗannan kuɗaɗen fansa yana ƙara haɓaka ayyukan ta'addanci kenan?
7: Wannan a bayyane yake. Tabbas kuɗaɗen fansa da ake badawa suna ƙara ƙarfafa masu aikata laifi, kuma suna ƙara bawa waɗanda suke sha'awar ɗan tagomashin da suke samu shiga cikin munafunci na abin da ake cewa wato informa ko kuma wato frontiers.
1: Yaya waɗannan kuɗaɗen suke zama hanyoyin samun makamai ga su 'yan ta'addan?
7: Saboda dama makaman ai sayan su ake yi, saboda haka makaman da dama za su iya saya ba, in sun samu kuɗi kaza za su iya saya. Wani kuma za su ba da advance, ma'ana su ba da wani kaso na kuɗin a tafi aji a nemo musu makamai, idan an kawo kuma su cika. Kuma mafi yawanci ana amfani da hanyoyi na dabaru na fitar da kayan abinci ko kuma zuwa kan iyakoki da yin amfani da wato kamfanoni ko kuma jama'u waɗanda suke tsarin gudanarwa na canji kuma marasa gafaka.
1: Wasu irin dabaru kake ganin gwamnati ya kamata ta yi amfani da su wajen katse hanyoyin biyan waɗannan kuɗaɗen fansa da kuma ma ceto mutanen ba tare da biyan kuɗin fansan ba?
7: To, hanya ta farko shi ne tinkarar masu aikata wannan laifi a inda suke domin a magance su, domin ai ba baki ba ne, ba wanda ba a sani ba, kuma ba wanda ba a san inda yake ba, kuma wanda yake a wani guri boyayye wanda ba a iya zuwa, ba wanda kuma jami'an tsaron Najeriya ba su da ƙwarewa da gogewa da za su iya kaiwa garin shi. Ɗaya kenan. Na biyu, a yaƙi cin hanci da karɓar rashawa handama da babakin riru da suke da dukiyar ƙasa, kwashe-kwashe, ɗebe-ɗebe, sace-sace da sauran abubuwa makamantan waɗannan.
1: Dr. Yahuza Getso kenan, masanin tsaro a tarayyar Najeriya, kuma ƙarshen jigon rahoton namu kenan. To, idan muka nufi jamhuriyar Nijar kuwa, iyalai da yawa ne suke korafi dangane da tsadar rayuwa da suke fuskanta duk da matakan da hukumomi na jamhuriyar Nijar ɗin suke ɗauka. A halin yanzu dai wasu 'yan Nijar na fama da hawar farashin abinci, yayin da hanyoyin shigowar kuɗi da kuma samun bashi ke raguwa. Su ma 'yan kasuwa suna fuskantar mummunan yanayi, lamarin da ke haddasa musu damuwa lamarin da ke haddasa musu damuwa. Muhammad Awal Balarabe na dauke da karin bayani a wannan rahoto.
8: Kamar yadda aka saba a koda yaushe, Ummu Shirar ta je daya daga cikin kasuwannin birnin Yamai domin ta cefano abin da za ta girka don ciyar da iyalai. Sai dai masarufin da ke cikin kwandon ta bai taka karaya karya ba idan aka ce za ka kwatanta da baya. Dalili ko shine hauhawar farashi da ma dai tsadar rayuwa na sa tafiyar da gida na yi mata nauyi sosai. Hasali ma dai imma a kasuwanni ne da kuma unguwanni daban-daban. Iyalan Nijar da yawa na cin karo da kalubale wajen biyan bukatunsu na yau da kullum. Saboda haka ne Ummu ba za ta yi amfani da nama a girkin da za ta yi ba, kuma ba ta boye damuwarta kan halin tsadar rayuwa da Nijar ta samu kanta a ciki ba.
9: Aujourd'hui la viande vraiment c'est cher.
8: A yau musamman ma dai nama na da tsada. Ta ce a gaskiya a Nijar rayuwa na da tsada. Da jaka guda na sefa ba za ka iya sayan nama ba, kuma dole ne ka karbi rance a gurin mai shago. Hakika akwai bukatar gwamnati ta duba wannan matsala don taimaka mana.
9: C'est car vraiment pour nous aider.
8: Ga mata da yawa da ma dai sauran magidanta a wasu sassa na jamhuriyar Nijar, sauke nauyin ciyarwa da shayarwa a kullum ya zama babban kalubale a gare su. Abinci da sauran kayan gwari waɗanda suke da muhimmanci wajen inganta ɗanɗanon abinci na ƙara tsada. Hajiya Mammati ta bayyana cewa wannan yanayi na jefa iyalai mafi talauci cikin wahala.
10: Rayuwa ta zama lahaulu wala quwwata a nan Nijar gabaki ɗayan ta ma. Yau talaka yana ta kankaye yanda zai yi ya samu rayuwar shi ta mishi daɗi. Abincin da zai ci ma yau wuya yake mishi. Wani bi sai ka je ma talaka ya je yayo neman bashi a gurin shaguna, ma shaguna ma sun gaji su ba su. Yau miya mai daɗi dai kice a talauce ka ci. Nama inda da za a baka na 50 na tsati, yau na 150 ma da wuya a baka shi. Kinan talaka ya zai da rayuwar shi. Babu abin da bai ƙara kuɗi ba a Nijar. Ko miyo in tuka je ya ƙara kuɗi. A da in tuka canza jikka biyar ya ta miki kwanaki, yau in tuka canza jikka biyar ba magidanci ba ko mace ba ta miki wuni.
8: A bangaren yan kasuwa ma dai dukkan warja ce, saboda yanayi ba shi da sauki a gare su. Wasu kayan amfanin gona suna da karanci a kasuwanni, kuma shigo da su daga waje yana da tsada. A wannan yanayin yan kasuwa na ɗari-ɗarin ba da bashi ga abokan cinikansu, kamar yadda ila jikan ta gimba dan kasuwa a kasuwar Dar es Salaam da ke birnin Yamai ya bayyana.
11: To duk inda ƙasa take da karamcin kuɗi, lalle Allah cilis dole mai sayan kaya sai ya ce ana tsada. Yanzu ba lokacin ba da bashi bane, bismillah. Saboda kai din ma dan kasuwa a can daɗin nan lokacin nan kowa ya sani a da ana dan baiwa banki na dan tallafa ma yan kasuwa ta ba su bashi. Mai dan ƙarfin miliyan 10, mai ƙarfin miliyan 20, mai ƙarfin miliyan 5, mai ƙarfin miliyan 2, mai ƙarfin miliyan 3, zanga wata kana biya kaɗan kaɗan. To wallahi yanzu banki ba ta ba da bashi.
8: A takaice dai magidanta da yan kasuwa na Nijar na fuskantar kalubale iri ɗaya, duk suna fatan yanayin tattalin arzikin ƙasar su ya inganta cikin sauri don su samu damar more rayuwarsu ta yau da kullum.
1: A gaida Muhammad Awal Balarabe da wannan rahoton. Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya tare da taimakon ƙasashen duniya ta kammala zaɓukanta. An zaɓi shugabannin ƙananan hukumomi da kansulolin yankuna daban-daban, wanda hakan ya share fagen siyasar tsarin sakin mara ga ƙananan hukumomi. Yakuba Umar Mai Gizawa ya haɗa mana rahoto a kan wannan.
12: To sai dai bayan ƙaddamar da fara aikin shugabannin ƙananan hukumomin, gwamnatin ƙoli a matakin ƙasa na ci gaba da yin katsalandan a cikin asusun ƙananan hukumomin. Lamarin da ke kawo cikas ga cigaban da aka samu na sakawa ƙananan hukumomin ragama. DW ta leƙa Sibit, ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ke tsakiyar ƙasar. Ƙaramar hukumar Sibit dai na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ke tsakiyar ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, kuma Sergi Pepengwa kai ne ke jagoranta wannan ƙaramar hukuma. An zaɓe shi ne cike da burin aiwatar da wani gagarumin shiri na bunƙasa garin ta hanyar gina ababen more rayuwa da zuba jari a ɓangarori daban-daban da suka shafi cigaban al'umma. Amma sai dai tuni ya gane cewa ba zai iya bunƙasa wannan ƙaramar hukuma tasa ba idan ya dogara da kuɗaɗen shiga da gwamnatin ƙasar ke kula da su. Don haka yake ta ƙoƙarin rarraba kafa wurare da dama.
13: Nous avons cette obligation de chercher les partenaires.
12: Yace ya zama tilas mu nemi abokan hulɗa don haɗuwa da waɗansu ƙananan hukumomin da ke kan hanyar ci gaba domin samun damar ci gaba baki ɗaya. Kuma wannan shine abin da muke bawa fifiko neman abokan hulɗa.
13: Notre premier point aussi pour chercher des contacts.
12: Ƙananan hukumomin da ba duka ne yake da ƙarfin tattalin arziki iri ɗaya ba. Ko baya ga wannan kuma akwai ƙarancin manufofin siyasar bunƙasa tsarin cin gishin kan na ƙananan hukumomi. kazalika gwamnatin kasar ba ta nuna alamun hakura da wadansu kudaden shiga na kananan hukumomin Evaristo Ngamana shine mai magana da yawun gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya ya kuma bayyana irin matsalolin da ke tattare da fitilmanin kasa tare da yin kira ga abokan hulɗa na su taimakawa kasar
14: La décentralisation requiert plusieurs défis.
12: Yace tsarin cin gishin kan kananan hukumomi na kawo kalubale da dama batu ne na kudaden shiga kusan cewa kasar mu na fama da matsalar tattara kudade don gudanar da ayyukan gwamnati da dai sauransu shi yasa muke da buƙatar kamawa abokan hulɗar mu sakamakon wannan karancin kyakkyawar niyyar siyasa da gwamnatin kasa da kuma gazawar da ake samu wajen tafikar da al'amura yadda ya dace daga wasu zababbun talakawa da dama Hukumar Raya Kasashe ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNDP tana bada horo don taimakawa masu ruwa da tsaki a cikin sha'anin kananan hukumomin kuma Maktar Fall shine mataimakin hukumar ta UNDP dake kasar Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya
15: Il faut que les institutions déjà que sont les communes des régions
12: yace ya kamata hukumomi da suka hada da kananan hukumomi da jahohi su kasance masu karfi ta hanyar sanin abin da ke rubuce na tsare-tsaren dokoki don su gane irin aikin da ya rataya akan su da manawin da yake kansu da kuma musamman su iya gane bambancin tsarin cin gishin kai na kananan hukumomi da tsarin kai gwamnati kusa da al'umma domin kowane mai ruwa da tsaki ya taka rawar da ta dace abu na biyu kuma shine abin da ya shafi kudade shugabannin kananan hukumomi ya kamata su samu kudaden shiga da za su ba su damar tafiyar da mulkin kananan hukumomin su da kyau a jimilce da kananan hukumomi 177 da jahohi 7 ne suka zabi sabbin shugabannin su sai dai dole ne talakawan da suka ba su kura'a su nuna hakuri don ganin an samu ci gaba na zahiri ta fuskar tsarin mulkin na kananan hukumomi da kasafin kuɗi musamman duba da matsalolin siyasa da waɗanda aka zabar suke fuskanta
1: a gaida Yakubu Umar mai gisa da rahoton da ya hada mana adadin waɗanda suka mutu sakamakon mummunar ambaliyar ruwa a Nepal ya haura 500 yayin da ake ci gaba da neman ɗaruruwan mutane da suka ɓace a yanzu haka dai ana ci gaba da aikin ceto yayin da ake fargaban sake samun ambaliyar a wasu yankunan da abin ya shafa za ku ji ƙarin bayani a rahoton da Khadija Ahmad Rufai ta hada mana
16: Hukumar kula da afkuwar bala'o'i ta Nepal ta ce an gano gawarwakin mutane a ƙalla 579 yayin da ake neman mutane 1924 da suka ɓace ko da yake an ceto mutane 3700 hukumomi sun gargaɗi mutanen da su kaurecewa wuraren zama da ka iya fuskantar ambaliya ƙungiyoyin agaji ta ƙasa da ƙasa wato Red Cross da Red Crescent sun ce a ƙalla mutane 93 ambaliyar ta shafa da ke buƙatar agajin gaggawa David Fisher shine gaban kungiyar IFRC a Nepal.
17: And so we are operating on still very
16: yace har yanzu alƙaluman da muke da su muna kimantawa ne kawai amma muna ganin cewa akalla mutane 93 ne ambaliyar ta shafa kuma suna matukar buƙatar agaji kuma muna matukar fargabar yuwar sake samun wata ambaliyar ruwan.
17: We're of course very very concerned about the secondary flood.
16: Ambaliyar ta rabe sauran sassan kasar saboda lalacewar titina da gadoji. Ƙungiyoyin agaji na amfani da jirage masu saukar ungulu wajen kai kayan agaji da kuma taimakawa wajen ceto waɗanda suka makale. Sai dai barazanar sake samun ambaliya na ci gaba da kawo cikas ga ayyukan agaji. Fisher ya bayyana yadda wata motar ɗaukar kayan agaji ta kasa ci gaba da tafiya sakamakon toshe hanya.
17: So the given the flood that started this morning the authority
16: saboda ambaliyar da ta afku a safiyar yau hukumomi sun toshe hanyoyin zirga zirga shi yasa motar mu ta kasa ci gaba da zuwa Nuwakot amma muna farin cikin sanar da cewa bisa bayanan da muke da su zuwa yanzu ambaliyar ba ta yi tsanani sosai ba kamar yadda muka gani a baya sai dai hakan ba yana nufin cewa ba wani hatsari a gaba ba
17: this is not anywhere near as intense so far but that doesn't mean that it's over.
16: Asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya ce a kalla yara 1017 na matukar buƙatar agaji a bayan zaftarewar ƙasa a Nepal. Makarantu 18 ne suka lalace. Mai magana da yawun UNICEF Ricardo Perez ya ce har yanzu ana ci gaba da gano tasirin ambaliyar kan kananan yara.
18: We know that at least 17,000 children are in urgent need of
16: Mun san cewa akalla yara 17 na matukar buƙatar agajin ambaliyar ta shafe su sosai akalla yara 14 ne aka tabbatar da mutuwar su abin takeici har yanzu akwai wasu da dama da suka bace kuma muna sa ran adadin zai iya karuwa yayin da ake ci gaba da aikin bincike da ceto
18: could rise as search and rescue efforts continue.
16: A ɗaya ɓangaren iyakar da abin ya faru wato a yankin Tibet na ƙasar China, hukumomi sun ce mutane biyar sun mutu, yayin da wasu 558 suka ɓace. Nepal ta ce a halin yanzu ba ta buƙatar ƙungiyoyin ceto daga ƙasashen ƙetare, amma ta ce a shirye take ta karɓi taimakon ƙwararru idan buƙatar hakan ta taso. India ta ce har yanzu ba a iya tuntuɓar ɗaruruwan 'yan ƙasarta, yayin da Japan da Pakistan suka ba da ƙofar agaji.
1: A gaida Khadija Ahmed Rufai. Yanzu kuma ga takaitattun labaran wasanni da tsalle-tsalle tare da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
19: Bayan da Maruwa kan zargin almundana da badakalar biliyon nerori da ta yi awon gaba da kujerun jagororin hukumar kula da kwallon kafa ta Najeriya NFF. Hukumar wasanni ta kasar NSC ta nada Emmanuel Ekpeme a matsayin babban sakataren NFF na rukun ƙwarya. Tare da Ademola Olajire a matsayin mataimakinsa domin sake yi wa hukumar garin Bawul. Bayan tarin zarge-zargen aikata ba daidai ba da suka dabaibaye ta tsawon shekaru huɗu ƙarƙashin jagorancin Ibrahim Musa Gusau, sakamakon mummunan koma baya da ƙungiyar ƙwallon ƙafar Najeriya maza da mata da ma matasa suka fuskanta, har suka gaza halartar gasar wasanni da dama na duniya da ma na Afirka. Wannan matsin lamba ya sa Ibrahim Musa Gusau ya aje aikinsa.
20: Abubuwa ne da suka faru kuma 'yan Najeriya suka nuna damuwarsu. Kuma muka yi shawara muka ga cewa ya kamata mu saurari koke 'yan Najeriya, kuma cikin ikon Allah mun dai aje wannan matsayi da Allah ya bamu, kuma muna hata kuma Allah ya kawo su inda za su ciyar da wannan ma'aikata gaba insha Allah. Mun yi aiki ko mun samu nasarori, kuma duk inda aka samu nasarori za a yi samu wasu matsaloli, kuma 'yan Najeriya sun dura shi daɗi su ga 'yan matsalolin da aka samu, kuma mun cimma matsaya mun ba da wuri don wasu su ma Allah ya ba su dama su ba da nasu gudunmawa.
19: Tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF Ibrahim Musa Gusau a yan taron manema labarai a Abuja babban birnin Najeriya. Bayan dogon hutun bazara na gasar Bundesliga ta nan Jamus a wannan daren Juma'a za a yaye labulan kakar bana a makon farko, inda mai riƙe da kofin Bayern Munich za ta kara da BFF Stuttgart. A ranar Asabar SV Elversberg za ta kara da Bayer Leverkusen. Wasan kenan da za mu kawo muku sharhin sa kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Sai karawa tsakanin Borussia Dortmund da Hamburg, Eintracht Frankfurt za ta yi tattaki zuwa Union Berlin, RB Leipzig za ta kece Rene da Borussia Mönchengladbach. A sauran manyan kasashen Turai da aka shiga mako na biyu na gasar, a gasar Premier ƙasar Ingila a daren Juma'an nan, Crystal Palace za ta kara da Manchester City. Ranar Asabar fafatawa ce tsakanin Liverpool da Nottingham Forest. Ranar Lahadi Chelsea da Brighton, sai Manchester United da Ipswich Town. A ranar Litinin mai riƙe da kofin na Premier, Arsenal za ta yi tattaki zuwa Aston Villa. A La Liga Spain da ita ma aka shiga mako na biyu, a ranar Asabar Sevilla za ta kara da Atletico Madrid, ranar Lahadi Real Madrid da Malaga, Deportivo da Valencia, Barcelona da Rayo Vallecano. Sai sirar ƙasar Italia ita ma mako na biyu a daren Juma'an nan, AC Milan za ta fafata da Venezia. A ranar Asabar Parma za ta yi tattaki zuwa Juventus. Ranar Lahadi Napoli da Como, Cagliari da Inter Milan, sai kuma Lazio da Genoa. Daga fagen kwallon tennis, ɗan wasan Birtaniya Arthur Ferry ya tsallake zuwa zagayen kusa da na ƙarshe na gasar Winston-Salem Open da ake gudanarwa yanzu haka a Amurka. Bayan doki Alexandra Kovacevic na Amurka da ci 3-6, 7-5 da kuma 6-3 a wasan dab da na kusa da na ƙarshe, inda yanzu haka zai kara da James Duckworth na Australia a wasa na gaba. Bayan Duckworth ya casa Fabian Marozsán na Hungary da ci 6-7, 6-2 da kuma 6-4. Idan muka jefa gen guje-guje da tsalle-tsalle, ɗan wasan Kenya Sebastian Sawe ya janye daga halartar gasar tseren fanfalaki ta Berlin Marathon da za a gudanar a nan Jamus a ƙarshen watan Satumba mai kamawa. Kamar yadda ya sana a shafinsa na Instagram, ko da yake ɗan tseren bai bayyana irin nau'in raunin da ya samu ba da zai hana shi shiga gasar. Yanzu haka shi ke ƙirƙirar kambun tarihin duniya a gasar tseren London Marathon bayan lashe gudun a cikin sa'a guda da mintuna 59:30 a cikin watan Afrilun da ya gabata.
1: A gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da takaitattun labaran wasanni, kuma da shi ne muka zo ƙarshen wato rahoton namu da muka muku tanadi a yau. Za mu je ga fagen shirye-shiryenmu, amma kafin nan ga wannan saƙon.
0: DW ra'ayin malamai.
21: Bayan raba gari da ƙasar Faransa, hukumomin Nijar sun sake ƙulla hulɗar cinikayya na haƙo ma'adanai da wasu kamfanonin ƙasashen waje. domin tsayar da aniyar mai kaza ya rika cin kai. Shin wani irin sauyi aka samu akan wannan batu na hako ma'adanai a Niger? Yaya tasirin yarjejeniyar yake ga tattalin arziki na kasar da ma al'umma? Shin ko ta sauyi zani? Sai a biyo mu a cikin shirin ra'ayin malamai na ƙarshen mako domin jin ƙarin bayani.
1: Madalla, yanzu an fara da shirinmu na darasin rayuwa tare da Khadija Ahmad Rufai.
2: DW darasin rayuwa. Idan ka ji ihun makwabcinka ko kuma kasancewa yana cikin hadari, me ya kamata ka yi a matsayinka da makwabci? Shin ya kamata ka shiga tsakani, ka kira 'yan sanda, ko kuma ka yi kamar baka ji ba saboda tsoron abin da zai je ya dawo? Wannan tambaya da kuma darasin da ke cikinta shine za mu duba a shirinmu na wannan mako. Biyo bayan iftila'i da ya samu Malam Haruna Bashir, magidancin da ya rasa matarsa da 'ya'yansu shida a watannin baya lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari gidansu da ke jihar Kano. Sunana Khadija Ahmad Rufai.